hi khensile swinene tirho rock va wu tile wa tata hi kombisa madzungula ya lunkama makomba ni wu masungulela ya le xiyenge xa mitirhi va ku xandzeka hi famba na xone hi to yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya tesoras hi hine faustinus dumu juliao malati na damio mtapi ntlawa lowu u kone ku va wu ta longoloka na wene u kone ku va wu ta pangeletana na wene ka vuxa bya namuntlha wa vuzazo quarta feira siku bya 30 ka ntshwati lembe hi 2026 i siku bya vugamo ka ntshwati wa 2026 kutani 30 ka outubro a ta va kona malembe hinkwawo kambe 30 ka outubro wa 2026 hi namuntlha ntsena u fanele ku va u londzovota siku lebyi hi ndlela yinene hi ndlela ya ku va u yenca leswinene a ku va a va xidzimuxo ku malembe lawa ma taka pfuka swi dya ku va wu pfuka mpela loko wo byi ju bosopa

swibedhlele va no fika laha hi ku chama kholwa leswi ma fambaku hi ta sala hiki va ma vona va hangalaka va malandu lavo.

0: ku khulula Botswana masunguli hi 1894 kama loti hosi ti zhazhu ta miganga Tieke Londrich kwa kombela seketelo ka manghiza leswaku ti lwa ni mabunu. Ave kusukela lano Botswana asunguleke ku zhangeliwa hi manghiza. Mhaka leyi hi yenci leswaku Afrika-Dzonga apanga Botswana kambe nambeleswo vukosi byakwe a byi zhangeliwa hi mabunu ku sunguleni ka ku tlakuka ka moya wa vun'wana wa tiko a dzongeni ka Afrika. Vana va Botswana va sindzisi ku va ku helisiwa machamela lawo. Muzhangeli wa ku sungula wa Botswana a chusekeke Seretskama a lumbilixaka lava mangwala ntshaku ka ku va a dundri direti Inglaterra a chadeni n'wana wa tiko Lidriani. Leswo swi yenci leswaku a yalisiwa ku tlhelela Afrika. Nambileswo Seretskama a gami hi ku tlhelela tikweni byakwe hi 1956 lana loko ku khale timune wa malembe a huweleleke ntshunxeko wa Dzoneni. Nambileswi xiyenge xikulu xa tiko lebyi a nga mananga mubindzulunkulu wa nyama a dzongeni ka Afrika Botswana a ya viwi hi miganga mizhazhu lana ku nga ni mananga ya Kalahari avuxeni lana ku hanyaka ntalo wa vana va tiko. Handle ka mfumo tiko laha ni titshomba ta migodi ku fana ni manganesh, nickel, cobre ni daimani. Khaleni ka kona Botswana a tiviwa hi vito la Encruzilhada Fatal kumbe Wojo de Tufão hikwalaho ka ku va li kumekaka xikarhi ka Dzonga ka Afrika lomu Manghiza ni Maputukezi ma nga ha hundza hi kone. Manghiza ni mabunu a ma chuli tiko lebyi swaku i Rota dos Missionários kama ma nga ha sukela Afrika-Dzonga na ma navela ku hatlhasa a Gibita. Kameni wa kone wolowo Maputukezi a ma ni makungu ya ku tlhanganisa Angola na Mosambiki mapatra ni Botswana. Vaxantxo va yingise tiko matimu ya siku ya namuntlha hi jumuki ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko bya Botswana mhaka hi humeleleke siku bya 30 ka ntshati wa 1960. Nongoloko lowu wulamisiwi u va wu kombisiwa Enya Bila vukhawuteli bya marito ni mfumawulo ha Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava

0: Hey, bulani va zvandzo vaingiseti hoyo hoyo muzvandzo muingiseti bzishile ina mani kusikela kwine
1: sire
0: Alberto ka Kongoloti
1: yeah
0: Alberto ngena makene
1: yeah vera kurura techi kusikela mitini ya hina zvine kamwe uti va hina zvishikota kurulisana Tatana na mamana ni vana hanyira kurulini. Leswaku ningerini loko ta famba va kuma kurula na kona. Ni lava yi rhangelaka na vona a nga tihosi. Ku laveka siku lin'wana ni lin'wana va yi laya hi timhaka ta kurula. Yi va yingiseta. Ku laveka na vona maphorisa ya hina ma yi pfuna swinene. Vekisa kurula marwa ni swigevenga hikusa ni nga tshuka ni bekisa kurulelani ka mutini ka mina lani ni mutini ka wena mazengerini i nga ku kumi kurula i leswaku ya hela va ka hina yi ku tekeriwa minchumu ya hina loko yi famba ni ku biwa ni ku jayiwa leswa yi kurula hambi ka maradi ni mathelevhizao siku lin'wana ni lin'wana loko u pfula radi wona mhaka ya ku hela ka vanhu hi ku jayiwa hi ku biwa hi ku tekeriwa swa vona ni popola strau na rigu swikazus hi kombela masukuru loko hi kombela sukuru leswaku va kona kurula kumbangulo bya vhela kurula hi chumu wa lisima swinene a yi ku zambini maza tiko ra hina nada kurula nada ku nga si enela kurula yi nga na kona hileswaku a swi pfumelelana leswi a nga sayina Renamu na Fedimu hala matikweni va swi landza na hina ku laveka hi swi landza etimbilwini ta hina hi swi bekisa hi tshama kuruleni ni ta nyima kolano
0: tlangelela Albert
1: ya
0: 82-3480 na 84-3480 byi xile hi bula na mani ku sukela kwini Hello.
2: Yini ukhuluma na Philip Jilema Chaibon Pontiani?
0: Ina ka Philip, hi byela.
2: Eh, ah, eka programa ni ti kwa na radio ya masimu.
0: Amba ka kona ya bindza le Philip.
2: Eh.
0: Ya. Hoyo hoyo, dzishile hina mani ku sikela kwini?
3: Eh, dzishile ka mambu tatu na Orlando nyaka matipini ka kufa.
0: Ina ka nyaka.
3: Ukhanele emindangwini amakaya ngithi shoko yini ndlela inga dondisaka labantu kuzula shona
0: ehe kuva vakula na vativa leswaku akuzula kuni lesima leswaku loko vasuka ndangwini vahangalasa kuzula loko atikweni
3: ya maka pela anga munyinga anyoka itala nyoka axiha amhuna atala ngithi aleshi wena unga xishona ingatini yako nambi nwana ngo huma handle a kulasa ku xibona la handle la kambi ya ashinyingi xisukela angatini yaku wena munhu wena mahanyeli ni ku lisho hanyisa ku xona obona mini akaya hikuli na dream hikuli na ibafuyi nambi ni li xikole van donsa tiyori abo a ku sta hi xilungu kambi u kuma xa ku xoxiya xikole lexa nini David ni nga concentrate ku xona ni nga lavisi ku xona ni lavisa leswi ni singunika xona ni kaya kumbe xona ni namuhla njisa home na dzima na yenja lixani lexani lexi ya kambe ni nga hlaxoka nka munyingi na ndivo ya mavantshwa lava hi nga va sola ma sukela ku lavakulu a kaya loko wena mkulu u yenja kahle ni n'wana ta yenja kahle ni nyoka leswi i tala nyoka nambi hei tongo loko yo zevani matini ya lume ni veneni makedi kuma ku ncele so mini ni a mavonela yanga ni nga ma bekisa xilexo mikhosi
0: hi tlangelile nyaka
3: khani mambu mikhosi
0: 8:44 atiko ni nkotra Mozambique muzvandzo wa muyingiseta mpfukeni byi xile hi bula na mani ku sukela kwini
4: madasa nyoko ku sukela Pontador
0: Madapsa nyoko a Pontador.
4: Mhm.
0: Minjani madapsa nyoko?
4: hanyile hina nge n'wini.
0: Ah, hi tlule munhu kamba hinkwavo va hi tlulaka.
4: Khani mama.
0: Ina ka madasa nyoko, ku zula kusukela ndyangwini, hi yenca njhani ku va hi ku tluleta ka lavantshwa ku zula loko?
4: Ku fanele ku sukela ngopfungopfu.
0: Ina madasa nyoko?
4: Tumuni tsaya loko wena u zulile mbilweni ni utumweni ta kota ku tluleta vana ani loko swi vitana lavantshwa ku ku va dyondzisa leswaku va bekisa ku ku zula loko kutani hi ndlela leyinene swi kota ku va atiku hi ta maziva ndzeni ka ku zula a xi tanga kutani
0: hi madasa nyoko hi va dyondzisa ku yini
4: inaka i ku va kuleta ku
0: ina madasa nyoko
4: ngopfu leswi ni nga ha vula swona mina swi va ku ve ni hi dyondzisa vantshwa timhaka ta ku zula swi fanele ku ve ni mun'wana ni mun'wanyana a rhanga yena a le ndzeni ka ku zula siku wena u nge dyondzisi munhu mbenyana swa ku tin ku bekisa ku zula na u nga zulanga embilweni ni le vutun'wini ni mahanyelweni ya wena ntau a xa ku sungula munhu mun'wana ni mun'wanyana a swi fanele ku ve ni a zulile vutun'wini ni mahanyelweni a va ni mahanyelo lamanene ya ku zula kutani u kota ku ve ni a dyondzisa mun'wanyana swa yenceka swa ku ve ni ku hi nga beka byala hi ku pota hi ndlela ya ku ve ni u ku wena n'wananga nimpodi u pota hi ntamu nimpodi u endla mintizo ya wubihi maji wena hi ku sungula u endla mintizo leya wubihi u kota hi ndlela yo nghasi kutani n'wana loko a yingela marito ya ku fana lawo a tshuka ku nge ku papayi leswi a ni dyondzisaka swona hi swona kusina hi ku sungula yena a yenge swo leswa ku fana andtaku leswi mina nge ku zula munhu tenk yena hi ku sungula a le ndzeni ka ku zula yena a bekisa ku zula hina va tele hi nga ni vaniso kutani hi ni thaku hi ta va kuleta vantshwa swa ku hi fanele ku ve ni hi tshama hi ku zula hi ndlela leyi ni liyani ma hina ku sungula hina ku sungula hi fanele ku ve ni hi zulile hina hi zula mindyangwini yezu hi nga ve ni madzolonga va tekani lomu mindyangwini va zula kutani a swin'wanyani madyondziselo lawa na n'waka ni vanhu va ku hambanahambana va dyondza tindlela ta ku hambana va kona lava dyondzaka hi ku swi vona leswi endlekaka va dyondzaka hi ku swi yingela leswi endlekaka kutani loko wena munhu kumbe a va tekani hi xikombiso va zulile ndyangwini kutani matsongwana va ta swi dyondza swivana byalela ku va va dyondza xa ku kahle khani mambu n'waxa
0: hi tlangelele madasa nyoko hoyohoyo
5: khani mambu
0: hi bula na mani kusukela kwini
5: bula na Albino Novela a bowola xifukundzu
0: Novela
5: tata
0: ku zula kusukela ndyangwini ndyangwini lomu hi hanyaka ni lavatsongo hi va dyondzisisa ku yini ku tiva lisima bya ku zula
5: a vana vezu va kopiyela leswi hina hi hanyiseke swona ta ku sungula tatana na mamana loko va ni mahanyelo manene va ni ku zula ni vana vavo va ta kopiyela mahanyelo wolawa ku zula va nga na wona kutani va huma ehandle a tihonya va nga le na tona hikusa va suka kaya a ku zuleni kambe leswi swi vonekaka swoswi wena tatana hi leswi swa ku hina valandi a ku zula a hi le na kona ka ntumbuluko wesu hi tiva a ku hloniphana hi tiva swa ku loko ni tlhangana ni munhu ni tandleleni ta yake ni ku losa i le ku zula loko a hi byala ka vana kambe a demokrasia tatana a ti ta honetela a ku zula. Ni hlaya yini leswi? Ku te ta buya xilungu endlela demokrasia. Va ku ku ni a liberdade de expressão. Ku ni a igualdade de gênero. A swilo leswi a hi swi tivi kahle leswi. Igualdade de gênero a pfala a tswala ku zula a le mitini. Vavasati va le vafana ni vanuna va vona. Mafanele lawa a hi mativi swaku hi vani. Vanhu vavasati loko va kumana va le ina a hi nge he mambewu a vanuna hina hi ku ta a fana. Ku na ku zula ka mhaka leyi. Loko mina a n'wananga a teka a nsati a hluphiwa hi wansati leswaku kuni ku fanana a ku zula ku kumeki kasi ha swoni swi swi hlaka swoni leswi leswo swa liberdade de expressão a munhu a zuketela de qualquer manera a vana va hina lava vatsongo lava majozo wolawa yi dye madyondzisaka ku zula lawa va swi teka handle va tiva leswi swa ku leswi a swi yili tatana ama manifestações lawa ma nga humelela ma hise timbilu ta majove manyingi para ku va hi ma rekoperara swi ta karhata a ku zula ku kona kutani ni nga hlaya leswaku swimbenyani leswi kontribuiraka a ku va ku nga na ku zula i matratarela ya demokrasia leyi nga na yona hikusa ku ni lava va lavaka ku zula ku ni lava vona va buyaka ni idea ya ku kriyara a ku fuzawu ku nga va ni ku zula loko sweswi ko tumbuluka nga na nchumu ku biwa magogogo ka televizawu sokoro sokoro i ku zula loku ani mama
0: hi tlangelile novela
5: ani mama tata
0: muyingisete mpfukeni hoyo hoyo byi xiyile hina mani kusukela kwini. Alô?
6: Estiva, matou-lhe a chique.
0: Alberto, Estiva.
6: Na culto.
0: Repule-lhe a chuva chaco a cuva rita cota com funeca.
6: Ninguém sabe a chaco. Há uma posição que viver não custa, só custa saber viver. Também as zangas são de na casa, é que a gente vai no antima. É que a gente isso com a ranha, as casate. Só casate, a cultiva marranhela. Leswi hi tiveke leswaku hi fambe hi ya teka a minawu ya matiko ya vambe. Namuntlha swa hi mpfilunganya. Ku li timpfilumpfili endzeni ka mindyangu, ku li timpfilumpfili endzeni ka matlhelo hinkwawo. Kambe na hi swi tiva leswaku leswi hi fanekele hi pfuneka ha swona hileswaku munhu laha a nga kona a ti chava yena leswaku ku nga tshuki ku tumbuluka swilo swa ku biha hi kola ka mina. Hi leswi endlelaka swa ku siku byin'wana byin'wana hi hamba ni swi teleka swa ku a swi na nhloko a swi na minenge hi pfala ni switarato hi ku a movha nsila a wu khalitanga leswaku a mati a ma humi hi vheje hi xilandza hi minawu ya kona ku kotisa hina hi nga vakulu hi tlhaya vitana vanhu ti ta va nghenisa ndzeni ka timpfilumpfilu. Kutani hinkwenu ku zule loko ku teka ku va kona vutomini byebyo hi kuma ku tshamiseka ku nghena mapongo hi maendlelo lawa. A wu munhu byi lahlekile. A wu munhu byi lahlekile eka lavakulu ni eka lavatsongo. Hikuva leswi a swi humaka minon'wini yeswo a swi leswa ku hanyisa. I vhenene lebyi byi chilaka ka vana leswo. Namuntlha hi kha magama hi ku vana laha va lunganga. Kutani hi mazito la ni teka mahlaya. A hi cinceni hi tlhelela vumunhwini byebyo muntumuntu hina hi nga vakulu lexi biheki hi ganya ku tshinya vana a ku ku zula
0: hi tlangelile swinene xitiva swona
6: mina
0: hoyo hoyo byi xiyile hina mani ku sukela kwini himelwe nentso xikwembu
7: ani vulavula na Antonio Langa kusukela haleni a Belelwane
0: a vulolwane
7: ve vanhu hinkwavo.
0: Hi byelelanga a ku va hi ta pfuna
7: lavo tala
0: na hina hi kota ku pfuneka.
7: Ku pfuneka vuhembi hi nga vula leswaku a vamakwerhu nge va hetile va xemetile swilo hi ku tala ka swona. A ku rhula mpela kusukela kaya ku nghena xitiratwini ni swikolo hambi mintirhweni na kona. A ku rhula leswaku hi ta famba hi ndlela ya yin'we loko ni ku 15 wa phazama a ni ku zundi
0: la
7: ku visa ku rhula ja loko ni ku na da mina hi mi ni nga serho leswi na swo a swi visi ku rhula swi pfuxa yini a tinyimpi kambe ku va u khumbe hi timhaka ta ku rhula hina hi dia trash hina vanghani va radio ni van'wana hi ta va hi kumeka laha ka tata na marombe a ku va hi ya bula hi mhaka yule se na we tata na Faustin wa rhambiwa ku va u famba na hina swin'we ni nongoloko wa ku a hi hanya hi ta kumeka Palmera hi dia trash a ka papayi marombe ya bula hi timhaka to ta ku rhula ntan u nga sala a hi fambi na swova man Faustin
0: yebo
7: mambaba.
0: Wachi dzikomba 8:55 minutes. Hoyo hoyo dzishile.
8: Ah ari shene mwachi.
0: Ndinjani?
8: Manje.
0: Ena manjana.
8: Ah banya. So tile filo.
0: Yeah. Manjana.
8: Baba.
0: Hibzele.
8: Ningo akuna bava kumbe mamani emutini.
0: Mhm.
8: O kala anga jonzisi amuti wa yena ku hanya kwathi.
0: Yeah.
8: Kambe haloko jonzisa loko a humala kaya la a kuma ku leswi swinga tata tiko leli. A swa ngondo a ta teka leswiyana loko la ku swidivanisa leswi a ta kuma inga ku leswi swinga tata tiko hi swona swinga lulama.
0: Mhm.
8: Se swi kumeka ingaku hiloko dyondzo yi nga li kona kumbe dyondzo yi kona.
0: Ya.
8: A ku na a ku rhula ku nga kona Musambiki Bavanyoni swa biha swilo vamakwerhu nkama lowu va ni tinhundzu tihlokweni. Vana va hina loko va huma va famba va ku valava mintirho.
0: Ya.
8: Ku a swa ku biha ni swa swinene leswi a swi dyondza kalakaya ni leswi a swi kumaka ku ka hosi xitirito a swa swinene hi swihi va kumeka vana va hina va lahleka nqondo na hina vatswali nga ku ka hi nga va dyondzisi kuletani ko henhlahenhla leyi a tiko pora li lunga laveka ku ni nawu hi ni tihosi hi nga na tona lomu migangeni lomu tihosi ta hina leti ta u tiva nawu maji a ti holi nchumu i mani loyi a nga ta tirha na a nga holeliwi to vekiwa va ku wena u ta va yini yini yona tiyini yona vo titshamela ku ri ka va holi nchumu kambe vona lava va nga henhla lavaya va gova na hosi va tlhela va nyikana timali se lava va nga lomu va fambisaka hina va ta hi fambisa njhani a loko vana va hina va homboloka hi ngana ku ku hi dyondzisela proke a tihosi ta ntumbuluko ti ni nawu a vanhu lavaya va nga lomu ya magabuneti henhlahenhla leyi va tsaliwa ku tikhwatini hi nga kona loku manjhe va fundzisiwa hi tiregulo va fundzisiwa hi tinqulume a nawu va za va ya xikolweni va za va ku yini va fundzisiwa hina vatswali manjhe nyamutlha a va holi nchumu vanhu va ta dyondzisisa ku yini a vana va hina hambi va yicekana va voniwa hi tihosi a ku na lexi xi endlekaka tihosi ta hina a ti holi nchumu se swilo swi ta famba njhani a ku rhula loko ku tata hi kwihi a hi fundzisa hina vatsongwani khale hi divana ni tihosi. Munjhe sweswo a swi kona leswi hinkwaswo leswi tihosi ta hina ti nyikulisima leti nga lomu emigangeni tani mambo Bavanyoni
0: hi kensile manjhani babayi. Hoyo hoyo bzishile hina mani kusikela kwini?
9: Atana Sidomo.
0: Yebo.
9: Mina no thela ni buya.
0: Ina novela.
9: Ya, mina la u hla leswaku swinyingi swi honekelile. Ingava afumu loko u ncinja ama hentjele a mina u imbenyana yo dzala a pelumpilo. Eku sa yipusha amukhandlo akuva akuzvula kungali kone amajala wena mangafamba mateketela swa vanhu va hisa switolo swiku yini yini swo swi vo timanda phela mabayiri a va chava ama a xitrutura dubayiri xa chava ndzitatatana lowaku ina a va holi nchumu kutani leswi va swi voneke tihosi ta muganga swi yenceka va chava ku va mexa swo swi akana ku khatisa nkama luwana loko a jaha Johona a jibiwa nyana ximbomana maxi sweswi loko u tshuka u mumba u ya xikwadra u ta tlhasa xikwadra u hakelisa mimusa a va la ku tiva leswaku u no xitrutura dubayiro
0: novela
9: luya u nga mu endli nchumu
0: novela
9: ta
0: sala kolana
9: na wena famba na swona
10: Radio Moçambique Maputo
0: atikweni vakuzondzeka hina 9 horas nkama unene wakuva hi tutuma haya tiva matshamelo ya xifundza nkulu Maputo hi ndlela ya madzungula byi xile
11: muito obrigado escutou geral

byixile mahungu ya mixo hi Missouri Provincial Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Vurhangeri bya xifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni van'wamabindzu va tirhisa mali yi fikaka ka 60 miliyoni ya madolara ya ximerika a ku va ku sungula emintirho ya ku yaka endhawu ya ku jikela kona eswihahampfhuka a Bayra Jozi na Maxele exifundzeni xa ka N'wamba. Xileswo ku lulamisiwe eNgqeke li nga ni 54 wa magitare laha kusukela evhiki litaka ku sungulaka entirho wa ku lulamisela emikhwepa yi nyikaka etimfanelo ta ku a ntirho lowu wa ku yaka wu sungula. Mahungu ma nyikeliwe hi wavumbirhi lweyi hi mfumo wa xifundzankulu Maputo Luger Jemu lweyi a engeteke hi ku vutisa leswaku ku yakiwa ka ndhawu leyi ku ta na byalisa ta mafambela ya vanhu ni mimovha hikwalaho ka ku N'wamba a ri kusuhi swinene ni tiko la Afrika-Dzonga. Matshamela ma voniwaka eswihangama la tlakuxaka ta vuvhakachi exifundzankulu Maputo. Tolo ku tsundzuwe ku hundza kumbe ku swilo swa ku tolo ku tsundzukiwe ku hundza ka ntlhanu wa 14 ni malembe manharhu ya ku velekiwa ka khale ka murhangeli wa tiko la Mozambique wa khululeka Samora Moses Mashele ni munhu wa 10 wa malembe ya ku luza kakwe hikwalaho ka nghozi ya xihahampfhuka yi vonekeke embuzini atikweni ra Afrika-Dzonga. Hikwalaho ka siku leri maxaka ni vanghano hikwalaho ka funda sa Samora Mashele va sungule ku landza emintirho yinyingi yelanaka ni ku vekela xihluwa Samora Mashele. Swanga xifaniso mixweni wa kotolo va kumekile a Hospital Provincial de Matola lomu va byeleke entlhanu wa 10 ni munhu wa misinya na yinharhu hikola nakona ka ha landziwe entirho wa ku khwavelela vantshwa a ku va va va ni ku va va ni ku tiva eku vekisa leswi Samora Mashele a nga haleriwa swona lomu tikweni. Tolo murhangeli wa munisipi wa ka Matsolo Julio Paroque a pfuxele emabayiro ya ka Bunyisa na Sound Dams a posto administrative municipal ka Maxava ku va a ya vona ekusuhi mintirho yi landziwaka ya ku khula emisele swi nga ndlela ya ku koka emati ya timpfula. Ka liendzo leri Julio Paroque a ve a bula ni vanyitiko a ku va a twa eswifuva swa vona mayelano ni mintirho yi taka na yi landziwa hi mfumo a wu rhangelaka. Ka bayiro laka ka mabayiro lawa a tivisi xitshungu leswaku ku ni makungu ma nga kona ni nhlangano wa kwalaho nga lumbi mfumo xiwaka Jaika wa tikweni ra Japan a ku va ku yekiwa emusele wa ku koka emati kasi libayiro ka Bunyisa ku tolo a hi xi emakungu ya ku yekiwa mintsindza ya mabayiro swi nga ndlela ya ku vekisa ematshamelo manene ya xitshungu xa mabayiro lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixonene.

0: 13:36 hi ngheni vunanga bya Kwimba Hamatsuba Malangatana Valenti Ngwenya, nuna loyi a belekiwaka xifundzankulu Maputo xifundzeni xa Marakweni a Matalana kutani a hi siyeke. I nkama sweswo ku va tani laha hi dumisaneka kona hi sungula mabulu Yesu hi nhleni ka ku va mundzuku ku tlangeliwaka siku bya swidiwati. Ndzeni ku swone Radio Mozambique emisor provincial de Maputo ni njombo ya ku va yamukela xiyenge xi hanyelaka ta wansati mahanyela lomu xifundzankulu Maputo, ku va hi ta vulavula hi mintizo mibekisiwe ku pamelanisiwa ku fambeni ka ku tlangeliwa ka siku leti. Nakona ke hi ni nhlangano lowu na wone u taka hi byela xa kukazi hi hleni ka siku leti. I na mamana Dulce Kumayo a buya hi Direção Provincial de Gênero e Ação Social ya ku yamukela inhlikani a siku lebyi ku n'wini swa nga xiyenge xi hanyelaka ku seketela mindyangu kun'we ni swidiwati sweswo. Byi tlhamuxela yini? I mintizo muni leyi swa nga xiyenge xa mfumo mi lulamisiki ku va mi landziwa henhleni ka ku tlangeliwa ka siku lebyi?
1: Inhlikani hina como ação social, Direção do Gênero, Criança e Ação Social, e mintizo leyi hi endlaka yone ku va hi kota ku va hi tlhavukanyisa a ku alisima bya xidiwati i ku va hi tirhisana ni maassociação. Maassociação lawa hinkwawo ma nga ni swidiwati a provincia de Maputo. Hi tirhisana ni maassociação hinkwawo lava provincia de Maputo, hi fambafamba hi madistritu hinkwawo lama nga provincia de Maputo. Hi endla ku va hi famba ni lomu kun'wana macentro ku tshamisaka swidiwati leswi swi tshikiwaka hi maxaka de qualquer manera lomu switaratweni. I yini kuma ação social hi fambaka hi rekodo ra swidiwati leswi hi swi koma swa ku swi ni lisima. Hi va hi famba ni lomu macentro hi famba hi swi nyika a dyondzo bya minchumu ya yini a nseketelo hi mahlayelo lawamanene ku va hi kombekisa swa ku a xidiwati swi ni lisima. Alo i ntizo wa ação social.
0: A swo ku nkama sweswi lomu xifundzankulu Maputo hi na mintlhangano mingani, maassociação mangani, mimiti yingani leyi mi yamukelaka a swidiwati? Nakona hi tivi kumbe mi nga va hambile na tona tinhlayo ta swidiwati leswi kumekaka na swi kuma ku pfuneka hi mimbangu leyi mi lulamisiwaka hi mfumo wa xifundzankulu Maputo.
1: Sweswi ni nga hlaya leswaku wa xifundzankulu Maputo hi ni a ntsengo wa
0: bon na wa lulamisela a tinhlayo ta matshamela ya xifundzankulu xezu Maputo haleni hi na kokwana.

0: Luís Vasco e mungwe ku vazambu abezu kan lican wana munthe lican ku yozela radio Msambika e misoro provincial de Maputo minga ejela swa ku misukela ku associação muni musukela kan hlangano muni intsini leswi mitiza ka sone ka hlangano lomi kumbe ka kona Júlio Mavota.
1: Ok. Kan mambo e como snene e ku va losela tatana Júlio Mavota e mulu a isa kuma rito la nseni ku va hi losela radio Mozambique la ha a endla ka ikona ntirho lo e na ku losela san social tanela inga njango wa baseketeli lo a seketela ka swinene a mitirho le hitira ka yona Kasimina numa a senha meruve a kumeka ka a bairro de Trevo e kambe atira até zona verde sene retira até a alberdade na kona leso sa hifuna kwa hitira leso hibula leso ku hitira nkarhi lowu hikuva hi nga na mafambelo manene kambe loko hi ri na mafambelo a hi fanele ku tira a nivel da provincia de Maputo hinkwayo ni tiko hinkwalo la Mozambique. Na hidaya swijuhati swa 210 leswi hi tirhaka na swona. Leswi hi leswi hi swi tivaka swa ku swi kona leswi hambi vo vutisa nkarhi wun'wana na wun'wana a va vita ta va komba ku hi leswi hi tlhela swi komba ni mindyangu ya swona ku hi tiva ni lomu swi tshamaka kona. Hi lwela ku va swijuhati swa hina swi hanya kahle etikweni. Tanihi laha a constituição liga hi nyika a ndhawu ni assembleya na yona wu yi nyika ndhawu hikuva yili ya langusa ntirho lowu kuva constituição artigo 179 ka hlayo yin'we leyi ka kona ka linyala lin'we le ka kona laha kombisa swa ku a swijuhati swi na lisima kutani i mhaka leyi hi taka ka yona laha ku ta hi ta hi ta kulungela siku leli li vitaniwaka 1 de outubro abaseketela ku va pfuna ku va komba leswi swi va fanelaka hi nawu a va pfuna ku va komba leswi swi ringanaka swa ku loko a ya xipiritani a ta mahayini ni loko a famba timovheni ta xitalo a fanele ku mahayini hi swona leswi hi endlaka swona ngopfungopfu ni ku vhikela matshamelo ya vona leswaku loko ku ri na ukhinyavezi koo ku ri ka ukhinyavezi li sukela ndyangwini liko lisa li huma handle li khinyaziwa hi vana ni vatukulu nkarhi wun'wani a vakhalabye va kumana ni nguzi ya ku hlongoliwa mintini va kumana ni nguzi ya ku va va nga tshami mintini ya vona va kumeka va le switaratwini nkarhi wun'wana na wun'wana se loko va vona a xijuhati xi ya ku kombele ka ximola va pimise leswaku xo famba hi ku tsaka a xi tsakanga hileswaku swi leswi swi kiyelaka kaya hikwalaho ka ku va a vana ni vatukulu va nga swi khataleli
0: i swona kutani i tindlela munhu mi ti tirhisaka ku va mi hangalasa madzungula lawa mi hamba tinhlengeletano lomu migangeni muni mbangu lowu mi tlhanganaka kona mi haxisa ku yini a madzungula lawa ka ntsengo wa ma-200 ya swidiwati leswi mi tisaka na swona
1: Alberdade hi le ka quarteirão leli vitaniwaka quarteirão 9 hi laha hi kumeka kona na mamana Ana Veronica yena nga hala a tale tihlo la hina hi hala a zona verde hi tirhisana na mamana Uganda mamana lweyi na yena ku ni kampo hi hlanganaka koho ka quarteirão la yena a pfuneka ngopfu swinene ku va ku ni kampu lano hi tirhela kona
0: mina masiku lawa mi tolovelaka va mi hlangana hi wona
1: hi hlangana hi wona na haya a Trevo hi laha ya ndzhaku ka Vinho Vida a linya la xitarato xidaraku ka majugari hi ntshaku ka kona hi laha hi kumekaka kona ku ni triangulo la ka ndhawu leyo a ku yakiwanga kambe ku ni tindhawanyana ti vonekaka swa ku laha ku kupariwile ka tiriwa minkarhi hinkwayo lomu hi hlanganaka kona entre quarta e sexta-feira. Mas sigo lá, estou lá com o Xangana e o Ono. No pongo com sexta-feira, aí na velha só com a sexta-feira, no lugar, com uma mão no ar, com a puxa ela. A tzica com as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, hikuva swi ta nyikiwa swi ta va ni ndhawu swi nyikiwaka kona hi leswi hi mhaka swona se va dyondzisa nawu leswi u fanele ku endla swona leswi va pfunaka leyi vekelaka vona xitiretu hi leyi hi lwaka ku va hi va komba yona maxeti hlengeletani tikulu
0: kutani ndzeni ka swidiwati leswi mi tirhisanaka na swona na dumba swi kona leswi nga ka masimela ya ku pfumala i nseketelo muni mi swi nyikaka n'wini swa nga ntlhangano ku swi pfuna hi nga vulavula hi swakudya va ngwa ku etlela swiambalo ni swin'wana leswi hi ntoloveto swidiwati swi suka swi hlangana na swona
1: ka masiku lawa association leyi tsemakanya nkarhi wa ku nonoha ngopfu kusukela 2024 ku na problema leyi nga kona a hi koti ku va hi pfuna haka kunene hi leswi lavekaka hambi sweswo a hi prepararile leswaku hi ta va nyika swo karhi hi kuma leswaku swilo leswi hi lavaka ku va nyika swona swi tlhelele milengeni a swi tanga seno henhla swi yo gamela minon'wini ya hina ntsena se ni leswi a hi na problema lelo kambe ngopfungopfu loko hi kuma swilo leswi a swi kota ku va pfuna lomu mindyangwini ku ni lava tsandzekaka hambi ku pfuka va nga pfuki a va heleketela nkarhi wun'wani va hlantswiwa hi swoswi ka nkarhi lowu a hi nalo projeto le la ku hlantswa i mhaka munhu hikuva a ku na matshamela nepara detergent nepara yini a hi na swona so ku ya hi ya pfuxela ntso swo yini a nibya ni karata no pfumala xa ku hlamba hi xona na hi zama ku kombelakombela ku va hi pfuna ku va hi mi nyika xa ku hlamba hi xona
0: handle ka ku va mi tirhisana ni assistance social a nga xiubyana xa mfumo ku ni mintlhangano min'wana leyi mi seketelaka ntlhangano wenu
1: nkarhi wa khale a hi tirhisana ngopfungopfu ni Conseil National se loko yi karhalile Conseil National yi tshama hansi hi sala ni maimpresa hi woma nga hi pfuna agente economico va ka maxava a va hi pfuna ngopfu swinene hi nkarhi wun'wana a hi tlulela hi ya kumbenyana hi ya xilungwini hi ya kombela lomu hi nga kombela kona va hi nyika kambe sweswo kusuka loko humelela a mhaka leyi ya ku nonoha ngopfu ya 2024 a ha koti ku pfuna ngopfu a hi koti ku pfuneka a hi koti ku pfuneka yini hikuva va huhluteliwile switolo swa vona se a swa ha vevuki matshamela hi lava ku vula leswaku a nawu lowu nga vekiwa hi mfumo wa lowu vitaniwaka 3/14 wa 5 February ni regulamento la kona 179 la dia 19 ka December wa lembe lo la lin'we swa hi komba ku va hi nga pfunisa njhani a vanhu lava ku va komba ndlela swa ku va famba ku va va seketeliwa ku vitaniwa nawu wa protection se a lembe leli hi tsaka ngopfu hikuva hi ni vito leli li vitaniwaka nyamuntlha leli hi fanele ku li vitana ekutakuleyi a ku li tirhisa a masungulo kumbe nhlokomhaka leyi hi hlanganaka hi yona a hi tlheleni hi ya nakanya a hi tlheleni hi ya nakanya matshamelo kumbe swiendle leswi swi fanele ku tirhisiwa swa ku para swi pfekela a swi juhati kasi ku va swi ku veni vujuhati leli ri vevukaka kumbe leli ri tshamisekeke hi la ku vula ku yini la ku vula swa ku amukhalabye a fanekele ku va a hi leswaku a tshika ku juhala veka juhalile kambe ngopfungopfu lexi lavekaka hileswaku a juhala na titwa leswaku na ha tshamisekile hi leswi hi lwalaka ku kombisa swona ka nawu lowu lembe leli leswi va nga vuyisa swona anasezoni lexi yi hi nyikile a tema leli hina ha hoxe hi ta hi ta li lunghisa kahle ku va liza li tshamiseka na swa izo nida loko a rumela imbruto kada país o kada lembe kada tiko li fanekele ku va li boha xiboho xa ku fanelana ni ku fambelana ni nawu lona hi nga cinci laha hi sukaka kona
0: swona kani mambo hi ta tlhela hi buya tana Vasco hi ta tlhela ka mana Dulce a hi vitisa leswaku lomu xifundzankulu Maputo hi nga va hi na macentro mangani lawa ma lulamisiweke hi mfumo nakone intsengo muni wa swidiwati leswi swi kumaka ku pfuneka i nseketelo muni lomu swi nyikaka
2: lani ni nga kala ni nga hlayi a macentro ka nkama lowa sweswi kambe ni nga hlaya swaku ka xifundzankulu Maputo hi ni a ntsengo wa umidlawu 160,252 wa swidwati leswi inga swoni mfumo swi tivaka unga ni unga le ka tikonta ta mfumo ka nkamalo wa swuswi ka ntsengo lowu a 63,056 i vavanuna a 83,196 i vavasati kambe a univitisa hi leswi hi
0: vapfunaka
2: swoni ku va hi vaseketela ação social a tirhisana xikan'we ni INASH. A INASH hi yeni lweyi a hi pfunaka swinene ku va hi kota ku va hi pfuna swidyiwati leswi swi humeleliwaka hi mindzingu kumbe swidyiwati leswi swi humeleliwaka hi makalamudadi leswi swa ku fanela ni tindhambi kumbe maxeya a tindhambi vhela kumbe a dyandza hi pfuniwa hi INASH. A INASH a hi pfune hi INASH a hi pfuna hi ku va ku sanguna ku hambiwa a xikambelo pura ku tiva swa ku a munhu loyi i xidyiwati kumbe hi xidyiwati. Xikambelo lexi xi hambiwa hi ku yi ku fambiwa lomu a tshamaka kona xidyiwati lexi tshamaka kona emugangeni swa tiva swa ku i matshamela muni xidyiwati lexi xi hanyaka ka wona. A xidyiwati lexi xi ni vana i vangaki a vana lava va tiza kumbe va tizi. A xidyiwati lexi a koni lweyi a hlayisaka xidyiwati lexi kumbe xi hlayisiwe munhu i swikambelo hinkwaswo leswi ka swilo hinkwaswo leswi nga swi hlaya laha ni swin'wanyan'wanyana hi leswi INASH a endlaka ku va tiva swa ku xidyiwati lexi xa fanela kumbe xi fanele ku va xi chiwa swa ku i xisiwana xi fanela ku va xi kuma a swi pfuni kumbe xi pfuniwa hi INASH. A swi pfuni leswi INASH xi pfunaka hi swona hi swini swa kona ku ni swikambi swimbirhi laha xa ku sanguna kuni lexi va ngo i pensão lexi chiwaka swa ku i pensão i nga ku va swi pfuniwa hi mali leyi nyikiwaka hweti ni hweti kambe a mali leyi yi le ka ntsengo wa 500 a 1000 meticais kuni swidyiwati swimbenyana swa ku swi nga kuma 500 kuni swidyiwati swimbenyana swa ku swi nga kuma a 1000 meticais hikola ka yi 540 meticais hikola ka matshamela hikuna matshamela ma hambanahambana hi mahanyela ya xidyiwati ni xidyiwati. A xa wumbirhi i ku va a INASH a pfuna hi swilo swa ku fana ni maproduto de primera necessidad swa ku fana ni swakudya ni masabau mafurha swilo swa ku swi va swi hantla swi pfuna munhu loyi ku va a nga fi hi ndlala loko vhela a chiwa swa ku a munhu loyi i xisiwana. Ja a san sociali kambe a tirhisanaka na INASH a nghena ku va a pfuna hi mapsikologo hikusa swidyiwati leswi swin'wanyan'wanyana swidyiwati i swidyiwati swin'wanyana swi sukaka hi makaya ka ku swi lumbetiwa wuloyi swa biwa hikuva swi lumbetiwa kusa swi lumbetiwa swilo swa swinyingi kusa va ku wanunhwa a va ha mu lavi la kusuhini a vana va ha mu lavi la kaya swin'wanyana swa hlongoliwa hi vana kumbe vingi hambi hi va vhizinyu ntawu a munhu loyi i munhu loyi a fanelaka ku va a pfuniwa hi ku mpimisi ya yehe a tshama a xukuvalile a ntirho wa hina ku masangu sosiyali hi nghena ni vapsikologo ku va hi tirhisana ni munhu loyi hi mu komba swa ku iwa ni lisima hi tlhela hi va hi tirhisana ni ndyangu lowuya ku va va kota ku va va swi twisisa swa ku a munhu loyi i munhu loyi a fanelaka ku va a tshikiwa la ndyangwini hi va hi kuma ku va hi ve ni a ku tiva a experiencia kumbe ni nga xi hlayisa ku yini hi mahlayela ya manene a mintirho ni wutlhari leli a xidyiwati lexi nga na xi nga na swona ku va xi hi hlamusela hini hi nga vatsongo ku va hi ta kuma ku va hi ya phambeni hi ku endla mintirho leyi yinene.
0: Ku ni mhaka yin'wani siku ni tivitisaka ku ni mintlhangano na dumba a mintlhangano leyi a mfumo ku tala ka yona wa yi tiva leyi yi tizaka ngopfu ni swidyiwati ku wona hi lowu tatana Vasco a Luis Vasco a kombisaka wona haleno kambe loko hi ze ku wa ntlhanu hi vona swidyiwati swi fola lomu kusuhi ni switolo kusuhi ni mamixikita kusuhi ni mimbangu min'wana ku va swi kuma zimola amfumo a ungiana kanya kuva ninga unga khanela ni vinyi va mimbanguli swaku xipfuno vangana xone va xihlenga va xibekisa va nyiketa nguni swanga mfumo kuva mixikongomisa ka minhlangano le minga kono lomu xifundza nkulu Maputo Mr. Ketaraka swidwa televisi
2: kan mambo. Asan social na yini wa tirhisana ni swidwati leswi fambaka swiendla leswi va ngo hi xilungu va ngo hi mendicidade. Hikuva asan social a suka a famba mimbangu yo liya hi famba hi khanela hi xidwati ni xidwati hi tlhela hi khanela na voni vanhu lava va encaka mintirho leyi ya ku va ku vo pfuna. Kambe mapfunela lawo ma kumeka ma nga leyi ya manene ku hambi hi ku va swo swidwati leswi. Shikurera marisku manyingi ndzeni ka maincela lawo ya kuva swifamba lomu switaratwini di qualquer manera swifamba swikuma mumu a switshama swin'wanyana swifamba ni swivanani inga leswaku a swilo swa swinene swa ku wa swiyenciwa hikolaho hi bula ni vanhu lava va tlhela va ndzuluka va va yini van'wanyana va va parcero hikusa sans social yena hi yexa a nga na swilo swa ku va a pfuna for example a swisiwana kumbe a pfuna munhu loyi a nga le ka matshamela ya usweti a sans social a tirhisana ni vaparisero se lava vanhu lava loko hi famba hi ya bula na voni hi mhaka leyi va pfuna vhela ku fana ni siku leri nga ku fana ni nhlangano lowu nga ta encaka ka mundzuku i nga siku leri la ku va ku ve ni a nhlangano wolowo wa ku va ikusa isiku dza swidwati
0: mintizumuni bekisi
2: amtiro a xifundza nkulu Maputo a swidwati sha ma district swi ta hlangana a matutwini swi ta hlangana matutwini ku bekisiwile swa ku ta famba excellencia governador ku va a ta hlangana ni swidwati leswi ku va ni va parcero xikan'we va ta kota ku va va nyikela a makiti ni ku va va bula hi lisima ni ku va hi ya mahlweni ku yanakanya a mintirho hinkwayo ya yinene leyi yenciwaka hi swidwati ku va swi ya mahlweni ku va swi hlayisiwa
0: kanimam kama kutani wa hi kameletela tana Luis Vasco masito ya ku gemeta mabulu yesu ya namuntlha xitsatsiyo kumixana xa ukazo na vula ku va u xibeka ka lava yingelaka hinkama lowu
1: leswo swi sasekile ngopfu a hi nga swi mbalanga hinkwaswo leswi swi lavekaka hileswaku hi tiva leswaku laha a hanyaka kona xidyuhati emutini wa maxaka yena laha nga yaka yena hi tiva kambe leswaku ni va yakelani kulobye kumbe vavizinyo va fanele ku n'wi pfuna nakona guverni na yena a veka xandla henhla ka swona swilo leswo a swi ta koteka ku va swi koteka swi endlika swi swa swinene ikambe lexi ni lavaka ku kombela xona hileswaku va tiva leswaku xidyuhati i biblioteka kumbe i ndhawu ya ku ya teka ya ku ya kola mahungu kona ya vutomi leri nga heliki kutani majaha a hi va kombela leswaku va karhateka hi ku vona leswaku hi nga endla yini hi swidyuhati swa yena loko hi ri naswona mindyangwini va nga gamiseli laka ku ha leswi a loyaka mina leswo loko a ku wa loya hi nchumu xin'we talvexi ka ku nga se xibala la hileswaku va chava ku va va va phamela purisi teka ku wa loya a munhu se hi kombela majaha leswaku ma swi tiva leswaku va za va dyuhala va mahali swaa leswaku a va dyondzisa voho lava van'wani majaha lawa ma tingpetela ka mathontonto yo kala ma nga tiveki futhi la tikweni ringaleleswi swi nga ri na misati leswo swa hlupha swinene leswo hi leswi hi lava ku kombela swa majaha hikuva va dyuhala na va dyuhala va siya va madala vona va endla swikoxana swa koho futhi ni hlamala ngopfu ni hleka ngopfu ni rila ngopfu futhi hi mhaka leyo hikuva u va kuma va poca ni timnyama laha xitaratwini va le vomaha swa swinene maxi loko a suka hi laya mundzuku a lava swakudya le kaya ka yi madala yi lwangu waloye na leswi a nga dya le xitaratwini a nga ha swi khumbuli kutani hi kombela leswaku majaha a ma cinci mhaka leyo loko na vona va tekiwa na vona lava tekaka va nga vitani newu kon'wanini a nga vitani ku ni valoyi newu kon'wanini a nga vitani ku ni uloyi
0: kani mamu swinene tatana Luis Vasco kama kutani hi siyile 30 segundi swimbana Dulce
2: kani mambo leswi ni lavaka ku hlaya swone na ni lavaka ku kombela swa ku ayeni mahlweni kuva hinyika lisima a swidwati swa hina hikusa a swidwati swa munzuku hi mina hi wena makwesi
0: kan mamsirene kensile class of gangu zwa mabuli yezu ya namuntlha mana dosa skalaka ndzawulo kumshana ka xudzana xanyela ka ta wansati ntsongwana ni manyela ka seta na Luis Vasco i xidwati skalaka ntlangano unwe u hlawisaka swidwati kolomo a xifundza nkulu maputu 14 horas mamsambiki
3: radio msambiki maputu

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-821 unga titshechi u ta kuma humelelo ka swona
4: Emisor Provincial de Maputo
5: Vota vunanga bya kutsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 parada musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votar. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena angava M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 metikaxi ku hela.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku bilisindati u nga titsweti hi fonele 082-31-06-751 kumbe 086-25-8-8 u nga titsweti u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Vota vunanga byi ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titula risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.

0: 15:10, Mintijé, emissora provincial de Maputo, Mintijé, Rádio Moçambique, em Camacuá, Ricuma, a Tidonjo, Nilmunjuco, Ngalikalis, Rodália Silvestre, Tatlaia Kuvitana.
1: Gosta atento, Tidonjo, Nilmunjuco. Onza, o que são o mundo do Draco?
2: Donza, donza,
1: oio, oio, morando sua mãe que sete, canungono com um ana, ti jonzo, nivu mundo. Canungono com ana munta, itavula vula, italicima la chitoco zelo, abujonzi senican songuana wa escola. Nipangalatiwa hii Veronica Sidumu, kau kumbisi na Afonso Maguli, kau kauteli, lava minavele la akavu ingiseti jinene.
2: Kumbi unwanana, kumbi unkuluwena, hey, donza.
1: Tani ila hivuleka akona, na munta iranza kuvula vula, itali simala shitoko zelu, aku jonzi senika msongwa na washikola. Leswi swi tivaka ni leswi swi vonaka lomu xikolweni hi ntoloveto i ku va vatsongwana va dyondzisiwa hi ku tirhisa mabuku lana va dyondzisaka ku tsala hambi ni ku hlaya. Kambe ka nongonoko wa namuntlha hi lava ku kombisa leswaku hi xithokozelo ni yin'wana mitlangu ya ntumbuluko swi nga koteka ku va ntsongwana a kuma vutlhari lebyi nga mu pfunaka evuton'wini byakwe. Akuba ikuma yentelelo ya nhloko makalei hita bula na Elvis Tivani kumbe mapinza anga vituleli alitirisaka akulandzeni ka ntirho wa yena swanga muthokozeli. Elvis Tivani i muthokozeli a hanyaka a dropeni la ka Matsolo amgangeni wa Sound Damasi lo munisipi wa ka Matsolo. A hi muyingiseni.
3: Mayelana ni xithokozelo ni nga hlatswa ku hinkwaswo swi tirhelaka ku bala bra swivanana
4: vona va nga swi kota ku yimba va zama se va tiva a ku bala hikwalaho loko ku sunguliwa ku dyondza na n'wana na ha ri mutsongo kotisa ku hi mu dyondzisanyana ku yimba hambi hi madesejali lente ndzi yo yimba loko hi konta ndzi yo yimba swi ya ni xitokozelo forma pedagógica, quando mãe dele é o dronista, o dronista, pelo que eu comandei na maletra, na maleta, a história, o cínico acabou de escrever na sua tanga, na sua tanga, na sua tanga, com lau, a sua pedelo, cínico, a lau vai ter um pouco, tinha de lá, onde a sua pedelo, na angeli, uma boca em cena, e a escola em câmbio, uma boca, e a lava vai falar com a sua pedelo, o lava vai falar com a sua pedelo, o fala no vá, no vá. Vanga pela cali, lá vai pela história da cali, lá vai. Quando me entende, ele é muito, sabe? Agora, quando me entende, eu sou um dos números de uma deputada. E colar os tocos dele, sim, ele é cool, calar o vato.
5: Sim, a louco, e tudo que a primeira classe é a cali, vamos chocar uma buco, a mangata, o anganchum, a mobanista, o ambiente, a cambia vatonguana, a vavulavule, lavaslaje, o chafim. Ninga swi fananisa xithokozelo ni madyondzelo lava nga dyondzisa xona ka buku la primera ka hambi ku nga tsaliwanga nchumu kambe hi swithombe leswi ya va swi kota ku va va hlaya nchumu leswi swi nga nyika dyondzo eka vutomi la vona.
3: Vele ni nga swi fananisa, ni nga swi fananisa ku loko hi vona a tiko la hina ku endla nkulu mutandzeni a ku tala a vanhu va yizela ndhawu teta wo teta. Hi nkama wa kona mfumo wa Mozambique a wu nga na mabuku ya ku tala kambe loko tsundzisa for example leswi a va dyondzisa swona mazona ezibeakate loko mina ni tiva betedadi tingeke mi dyondzisa munhu na masiata localidad a kaisisa lomu
4: nga dyondziwi. Ndyangu yi vuya ni nga n'wi dyondzisa a ta dyondzisa nsimu lomuya van'wana ni n'wi suka ni ya kun'wana ya swisosikanene. A swi fani ni nyamuntlha ndzani mapfuka ya manyingi kambe vanhu hambi va ni tsaveni mapfuka swin'wana a va swi ni dyondzisi mhaka a kana ku tlanga hi leswo nakona vona sweswi a va kumi hi nhlamu a enkelelo ya tisimu mhaka ni ka moko na ku dyondza khale a xikola era kumbe hi ta ndzivelo ro kaya kumbe hi lomu a va tinda kona a maendlelelo ya ku swa ku hi tihanyisa ku yini ka xidyondzo lexi ntawu a khale a va tshama nkama wo nyingi xikolo hi leswi endlela ku xitokozelo naswona swi nga byanyari a nkama ku ri ku a ku dyondzisa phela a hi ku ganya nkama nakona ku peletela hikolaho va ku switori swi va switeka ku loko va le ku dyondzisa kompoli va dyondzisa maletra wo tinumere i ku va dyondzisa ni ku swika ni ku swiyingelela ni ku swini ni nga swi hlayisa ku hi ni ku swi hanya ta vona lavatsongo ni va swi hanya leswi va swi leraka loko swi sungula ku ve ni a boxi sungula a ku rhandziwa hi vona vatilimengi vona hi swa vona va ti hamba mazoo va hamba tiyisisa va hamba va yimbelela manje leswi swi hlayisaka swona hi swoleswo a ku dyondzisiwa hi nkama wunene swi fambelana ni ku u nga dyondzi na leyi maxi ku yimba xitokozelo para wu va topayima ku nga leyi tshamisekeni.
5: Hi ku vona ka wena a maprograma lawa ma endliwaka ya tidyondzo lomu xikolweni a ma fanele ku va ma patsa nakona xiyenge lexi xa xithokozelo hi tlhelo lava dyondzo ku swa nga yin'we ka tindlela ta ku va kuma ha yona vutlhari
4: vele hinkwavo vabaki kumeke va veni a sema ligasawuni ni xikolo hinkwavo vabaki lava yimbelaka va yimbaka xithokozelo hambi va nga baki vona va ni a yinkelelo ya ku dyondza va ni yinkelelo ya ku dyondza a xikola phela hi nawu wa kona a matarika hinkwato i nhlangano wa vanhu ni ntwanano wa vona swi fana ni dyeswo a hi maparika hi tibele ntsena manje a nhlangano lowu wa vanhu hi nawu loko hi va swi kotaka ku hlanganisa vanhu hi ntlamu hi nkelelo hi lowa ku bala hi lowa ku endla xitokozelo ku loko a za sukumayitela rito rin'we sempe swi fana na switambu languta swi fana ni ku teka bola u yi cukumetela kapa hambi u nga swi byelanga swivanana swi ta sungula ku byela kumbe swikombela swi hambi mahisiti ntawu a ku dyondza swi ni ku tlanga loko u fika kumbe u tala kumbe kwini ho sungula ku yimbelela ka swivona swivanana swi ta enezelele hikolaho tinyangi leswi nga ndlula tolo a tolo siku la buku ya bril kumeke va xithokozelo ni lava va balaka va famba lomu xikolweni va dyondzisa a tiyindlu ta nyuwana ta ku fambelanini kambe ya swoswo kambe ku ve kona va dyondzisaka swa ku va pfunetela va thicha a ku dyondzisa lava nga tsongo nakona xikolo kuve a xipasi xa ku fana ni jaraji swa ku hinkwaswo leswi va dyondzaka swivanana swi ve ni a brief loko loko vo dyondza so leswaku teke va swi tiva teke va pasa a famba ka minkama va nga ta kondiserari nawu a kondisera nawu yaleswo fambelana yiyi leswi va swi twaka leti munhu a yiva kolawo xitokozelo swi importantisimu hambi hi xisin'we na tona mani loko sungula hi xitokozelo xitokozelo a swi fanele risimu la ku lava mubali ni lava titara ni lava tindlula a xitokozelo u hleketana kolo u hlavukela n'wana a landzelela van'wana va swi rhandza u ta veni byaya ta salaka ni refrawn kumbe rito emaxifasi swi fana ni yo matematika matematika ni dyondziwa tinene ri majari muiwa hlongiwa loko u ta swi kota ku kota u ta swi kota ku yimba tinumere hambi hikwamba a masoma ya kona lava ma lavaka hikwalaho xitokozelo extremamente important ni ya tinumere lava balaka switokozelo va famba xikolo kumbe famba makomunitati va dyondzisa hambi va nga hlanga swa ku switokozela a swin'wana na xitaviso swa ku leswi a swi fani ni leswi professori a ni tlhesisaka o loko ni professori loyi a endlaka xitokozela swi ta hambana ni leswi swi yaka ka mabuku and then swi ta yimpelela swa ku a kahlula ti van'wana.
1: Inkomu swinene muthokozeli Elvis Tivani. Akuva u hlengela ka nongonoko wa hina u hi tuletela vutlhari mayelano ni lisima la ku lomu swikolweni vatsongwana va dyondzisiwa na kona hi ku tirhisa swithokozelo. Kambe na hi nge se pfala nongonoko lowu, muthokozeli Mapinza a ta hi siyela ntsatsiyo hi ku tirhisa xithokozelo. A hi n'wi yingiseni.
4: Irmão na estudo na cabana, hoje já chota o cara para cá. Quantas vezes veneramos a América como país, por vergonha da nossa raiz? Oh, do boluco, nega cultiva me chueno, na minha cebala, do boluco, uma menina, uma coa balinhoa, canta o indio, do boluco, uma menina na uena, do boluco, wanya mucha kubuwa mundzuku. Tatia wena wa mtongo. Tatia wena wa mkulu. Vona masu. Yala mtongo varilaka. Yako kala kujonzo. Vona masu. Yamina yuna ka mundzuku. Nga kusuyi. Kande. Si na si. Asi si. Chaku yume lela mundzuku. Yimba xithokozelo. Khoma mbilu leyo. U nga tiki ku tsatsiya na ku bala. Hikuva ku bala i mundzuku. Kwetati tumantsembo loko.
1: I hi mukhuva lowu hi pfalaka nongonoko wa hina tidyondzo ni vumundzuku. Lana hi tshembisaka leswaku ka masiku man'wana, hi ta visa yin'wana minongonoko. Hi vulavulaka hi lisima la ku va hi tirhisa mitlangu ya ntumbuluko a ku dyondziseni ka ntsongwana ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi byakwe. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola, loko lowa ntamu wa hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Mamisalisa Veronica Sidumwe na Afonso Magule lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Emiso Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza hi swinene. Salani kahle. Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza u vekisa vumundzuku byakwe.

Mahungu ya majambo hii emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Xiyenge xa nyela ka ku vonelela ndyangu vakhalabye ni ntsongwana xifundzankuluwaputo xi vula leswaku xi karhi xi tirha enkomitini wa wu tlherisela hinkwavo vakhalabye va kumekaka ka miti ya ku va vonelela ku va va kumeka emindyangwini ya vana kumbe maxaka. Murhangeri wa xiyenge lexi xa xifundzankulumaputo Maria Amelia Tembe a vule leswaku lavantshwa a va fanele ku hambula emukhalabye hi ku mulumbeta eswiwono swo hambanahambana hikusa mukhalabye xihlovo xa vutomi. Loko a ya mahlweni, Maria Amelia Tembe a twisi leswaku a xifundzankulumaputo ku ni nhlayo ya ku tlula 7,190 yin'we vakhalabye va voneleriwaka ka ntlhanu wa masentro na mune laha mfumo u nga karhi wu tirha ku va vanhu lava va tlheliseriwa eka mindyangu ya vona. Murhangeri loyi a ha vulavula hikwalaho ka ku tlangeriwa mundzuku ka siku la ku hlonipha emukhalabye yi tlangeriwaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Mukomisomfumo wa xifundzankulumaputo wa tsatsiya emintirho yi hanyelaka eku vonelela swiharhi swa nhova i nga Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, ku yi tshimamisa a ku pfisa emintlawa ya ku vonelela eswiharhi lomu emakhwatini swi nga ndlela ya ku pumba etimhaka ta ku dumeriwa ka vanhu hi swiharhi leswo. Eric Bonges a vonisile leswaku ku pfumaleka ka vutivi bya xitshungu mayelano ni ku thiva mpfilumpfilu ni swiharhi ku endla leswaku ku tlakuka etimhaka ta ku ntlawa vanhu ta ku dlawa ka vanhu ngopfungopfu ka lava va hanyaka ekusuhi ni swithandelo swa swiharhi. Hikwalaho ka swoswo, Eric Bonzese a tsatsiya exitshungu a ku va xi nga toloveli a ku landza mintirho ya xona ku fana ni ku rima kumbe ni ku hlota kusuhi ni swithandelo leswo. Yena a vule marito lawa wa vunharhu lweyi a xifundzeni xa Magudu lomu a hlengeletaneke ni xitshungu ndzeni ka makungu ya ku nyikela enchachazelo wa mali hikwalaho ka ku xitshungu xi kota eku hlayisa kahle etinhova a mugangeni lowu wa xifundzankulumaputso. Munisipi wa Marakwenu u vule leswaku lwandle la ka Makaneta laha pfulekile a ku va xitshungu xi ya bukuxa hi ku hambana ni mahungu ma vulaka leswaku li pfaliwile, kambe hikwalaho ka tinghozi ti humeleleke vugangeni bya Vhiki vurhangeri bya munisipi lowu byi tsheme ana wuntshwa wu yelanaka ni ku vanhu va ya a lwandle leliya. Yin'we ka timhaka ti tsemiweke kumbe yin'we ka minawu yi tsemiweke i ku pumba ntsengo wa vanhu wu fanelaka eku fika ka Makaneta laha ku faneleka eku fika ntsena 150 wa mimovha ku yelisa ku nghena ka mabyalwa kun'we ni ku engetela emintamu ya ku vonelela xitshungu loko xi ri karhi xi bukuxa ngopfungopfu lavantshwa va hansi ka ntanga ya 15 na 5 lava tsindzisaka ka a ku famba ni munhu wa nkulu. Mfumo munisipi wa ka Matsolo hi tirhisano ni vaseketeri va woho u kunguhata eku yaka emisele ni ku pfula etindlela swi nga a nkongomitweni wa ku pumbeka etimhaka ta ku tala ka mati ka mabayiro ya ku hambanahambana ya munisipi lowu. Mangulo ya mativiso wa vunharhu lweyi hi murhangeli wa munisipi wa ka Matsolo Xiwilo Paruki a ku fambeni ka lendzo a li endleke a mabayiro ya Bunyisa na Sawundamasu lomu a yeke a ya vone kusuhi mintirho yi landziwaka ka makungu ya ku hlukisa emiganga leyo. Enkarhini wa kona Xiwilo Paruki a ha tivisi leswaku ku ta yakiwa echume la miminti na mune ya mintsindza ya mabayiro a nkongomitweni wa ku simeka emintirho yinene ka xitshungu xa ka Matsolo. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu kasi man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: engisito ku rhandzeka na dzasezo ra xina 13 minutu xa hi fanela ku mi fikisela nongonoko lowu nge mavoko mani swiyenco kambe swikarhatu swa hi sivela ku va mi fikisela nongonoko lowu hikwalaho ka swona hi ta ya mahlweni ku mi fikisela vunanga Rambile Mufi Gabari Mabote na xivangelo xa guwa.

Mahungu ya majambo hii emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Xiyenge xa nyelaka ku vonelela ndyangu vakhalabye ni ntsongwana xifundzankuluwaputsu xi vula leswaku xikarhi xi tirha enkomitini wa wu tlherisela hinkwavo vakhalabye va kumekaka ka miti ya ku va vonelela ku va va kumeka emindyangwini ya vana kumbe maxaka. Murhangeri wa xiyenge lexi xa xifundzankulu Maputsu, Maria Amelia Tembe, a vule leswaku lavantshwa a va fanele ku hambula emukhalabye hi ku mulumbeta eswiwono swo hambanahambana hikusa mukhalabye xihlovo xa vutomi. Loko a ya mahlweni, Maria Amelia Tembe a twisi leswaku a xifundzankulu Maputsu ku ni nhlayo ya ku tlula 7190 yun'we vakhalabye va vonereriwaka ka ntlhanu wa macentro na mune laha mfumo u nga karhi wu tirha ku va vanhu lava va tlheliseriwa eka mindyangu ya vona. Murhangeri loyi a ha vulavula hikwalaho ka ku tlangeriwa mundzuku ka siku la ku hlonipha emukhalabye yi tlangeriwaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Mukomiso mfumo wa xifundzankulu Maputsu wa tsatsiya emintirho yi hanyelaka eku vonelela swiharhi swa nhova i nga Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, ku yi tshimamisa a ku pfisa mintlawa ya ku vonelela eswiharhi lomu emakhwatini swi nga ndlela ya ku pumba etimhaka ta ku dumeriwa ka vanhu hi swiharhi leswo. Eric Bonges a vonisi leswaku ku pfumaleka ka vutivi bya xitshungu mayelano ni ku thiva mpfilumpfilu ni swiharhi ku endla leswaku ku tlakuka etimhaka ta ku dlawa ka vanhu ngopfungopfu ka lava va hanyaka ekusuhi ni switandzhelo swa swiharhi. Hikwalaho ka swoswo, Eric Bonzese a tsatsiya exitshungu a ku va xi nga toloveli a ku landza mintirho ya xona ku fana ni ku rima kumbe ni ku hlota kusuhi ni switandzhelo leswo. Yena a vule marito lawa wa wunharhu lweyi a xifundzheni xa Magudu lomu a hlengeletaneke ni xitshungu ndzeni ka makungu ya ku nyikela enchachazelo wa mali hikwalaho ka ku xitshungu xi kota eku hlayisa kahle etinhova a mugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Munisipi wa Marikweni u vule leswaku lwandlela ka makaneta laha pfulekile a ku va xitshungu xi ya bukuxa hi ku hambana ni mahungu ma vulaka leswaku li pfaliwile. Kambe hikwalaho ka tinghozi ti humeleleke vugangeni bya Vhiki, vurhangeri bya munisipi lowu byi tseme ana wuntshwa wu yelanaka ni ku vanhu va ya a lwandle leliya. Yin'we ka timhaka ti tsemiweke kumbe yin'we ka minawu yi tsemiweke i ku pumba ntsengo wa vanhu wu fanelaka eku fika ka makaneta laha ku faneleka eku fika ntsena 150 wa mimovha ku yelisa ku nghena ka mabyalwa kun'we ni ku engetela emintamu ya ku vonelela xitshungu loko xi le karhi xi bukuxa ngopfungopfu lavantshwa va hansi ka ntanga ya 15 na 5 lava tsindzisakaka a ku famba ni munhu wa nkulu. Mfumo munisipi wa ka Matsolo hi tirhisano ni vaseketeri va woho u kunguhata eku yaka emisele ni ku pfula etindlela swi nga ankongomitini wa ku pumbeka etimhaka ta ku tala ka mati ka mabayiro ya ku hambanahambana ya munisipi lowu. Mangulo ya mativisiwe wa wunharhu lweyi hi murhangeli wa munisipi wa ka Matsolo Xiwile Paruki a ku fambeni ka lendzo a li endleke a mabayiro ya Bunyisa na Sawundamasu lomu a yeke a ya vone kusuhi mintirho yi landziwaka ka makungu ya ku hluvukisa emiganga leyo. Enkarhini wa kona Xiwile Paruki a ha tivisi leswaku ku ta yakiwa echume la miminti na mune ya mintsindza ya mabayiro a nkongomitini wa ku simeka emintirho yinene ka xitshungu xa ka Matsolo. Lawa ave mahungu ya nkarhi lowu kasi man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, em Cama, o Anxautelo Marungula.
2: Anxautelo, o Amadjungula. Nogonoko, o Amadjungula, é a segunda Anjungwana e a Chifunjankul Maputo.
3: Lipelili Munguisadura, antes de cagar o Rádio Moçambique, em Soro Provincial do Maputo, a Culosa. Tinhloko maka hi ta ka na tona namuntlha hi leti. Xiyenge xa nyelaka ku vonelela ndyangu vakhalabyi ni ntsongwana exifundzankulu Maputo xi vula leswaku xi karhi xi tirha enkongomini wo tlhelerisa hinkwavo vakhalabyi va kumekaka ka mimiti ya ku va vonelela a ku va va tlhelerisiwa emindyangwini ya vana kumbe maxaka. Mukombisa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erick Xibonjatsi a tsatsiya emitirho ya nyelaka ku vonelela swiharhi swa tinhova inga Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, a kuva va tshimamisa ku pfisa emintlawa ya ku vonelela eswiharhi lomu emakhwatini. Swi nga ndlela ya ku pumba etimhaka ta ku dumeriwa ka vanhu hi swiharhi leswo. Ndzawulo yi hanyelaka ta vuthethisi yi karhi yi lavetela tindlela ta ku va ku tlhavukanyisiwa a ku kumeka ka mitirho ya ta vuthethisi hi xiyimo xa miganga. Lawa mangwe ka mangomela mtseke auva kuchimutela ka lexi yenge namuntlha xi kamaku na mehe Fernando Sidumu kasi Afonso Maguli a le ka vukhavuteri hi ne vuxivela kunene vuyingiseti lebyinene. A loko se hi nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo auva kuchimutela mahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma hleliwa hi vanakulori va xitichi lexi hi rhangela ma vulaka leswaku ndzawulo ya ta vuthethisi yi karhi yi lavetela etindlela ta ku tlhavukanyisiwa a vukumeki ka mitirho ya ta vuthethisi hi xiyimo xa miganga tanihi ku rungula ka nakulori Alberto Paulo.
4: Ndzawulo yi hanyelaka ta vuthethisi yi karhi lavetela tindlela ta ku va ku tlhavukanyisiwa a makumelo ya mitirho ya vuthethisi hi xiyimo xa miganga ya lomu tikweni. Ndzeni ka swona ndzawulo leyi karhi yi lava a matirhelo mantshwa na ku tirhisiwa michini ya ximanguva na lawa leswaku mitirho ya ta vuthethisi yi kumiwa hi ku na byala. Muniko mahungu ka ndzawulo leyi hanyelaka ta vuthethisi hi xiyimo xa tiku Jaime Lixale a vule leswaku hi ku longoloka naswona ku karhi na kona ku yantswisiwa matirhelo ndzeni ka yipaxi a nga xituto de patrocínio e assistência jurídica.
5: A IPAG, eu acho que a atividade é advogado e jamal, só. Cambe, e ambi, com criar o IPAG para toda a gente que a vanga vanga carenciado, a lava que vanga na mal. Então, a IPAG, a kuna kua, que lanchum. A IPAG é um organismo que criou em fumo para resolver esta situação a macalé avano vaco avana mal. Então a fã não funga na mal vai para o que ele vem e macacutas. Hambe ma tribunal, a ma tribunal loco era para tetisa mun, anga tetisi o mun nangal cone a técnico é para. Tem que evitar não ter com é para. Para tal coisa com a hamba acompanhamento a julgamento lhe. E a fã não lá na vaga ele chum, vai acompanhar o vai julgar o loco vai se ver bom vai uma não vão aquela ganchum cai paz então ia sensibilizar o governo a vai cai paz sempre vai na gato mac vai estar com uma assistência é gratuito porque ele informe inga criar aí para ir cota com resolver o problema é fan
6: even itindambi even de magadão do meio cap delgado ministério teti se sujana se o segundo se will ma pepa mais se will imensamente se enlua a casa se enzaulo le cuba co puxetiwa antrolo
5: kan mam ali swenchi wa ka swoswe iku hi garantira ku ko hala kunga encheka kunga veniti makaleti ta ku kuisiwa ku veni ma brigade shmoves la mata nkama hinkama pata kota akubuya ka xitsungu ma resolvera problema ya madokumento hi navela ku hlaswa ku lava hinkwavo vanga ni qualquer documento ya ku hi nga va pfuna ku hlaswa ku hi yeni mani a va teki madokumento lawa loko ku fika mabrigada lawa va ta kota ku a timhaka ta vona ti resolveriwa lavo ka va nga na swona swi nga hisiwa hinkwaswo a va veni na va leader communitario na va leader religioso hinkwavo lava va ta va pfuna a ku ve va resolvera a madokumento lawa ka va nga nawo mabrigada ya zumela ka mbangu leyi mbangu yimbenyani ku nga veni maxeya kurenji ni swin'wanyani leswi hi endlaka swona ku hi va hi reconstituira construir ama conservatório nem a documento lá engana um mangatza cama mencha e ambas uma reconstituição é uma documento
4: já emilisha le muni como a ongo zenga chegando na ikulu ianza ulule anila kata utetisi in chegando na lei e gamaka na muda a dropene raka matolo chegando na i parte in chare da chegando utetisi da usugala kama chelo inkwa uyatiko na i endluwe kem a kama matolo na i rangeluwe hi olobzo wa utetisi mateo isaize
3: mukomso mfumo chifunza nguma putu eri kichibonjesi atatse ya emitiru ya nyela kakubonera zvihara zvanhova inga administration national dazara jiti conservation anak akuva itsima misa ekupisa emitlawa yakubonerela zvihari lomu emakwatini zvakandela yakupumba etimhaka takudumirwa kavanhu yezvihari leso tani kurungula ka nakulori stelu manyisa akumekeke na pangata elenzo la eri kichibonjesi achifunzeni chamagudu
7: Mukombisi wa mfumo achifunza nkuluma putu atatia vurangeli dza hudzana yata standelo swaswara swa kwati administração nacional das áreas de conservação ANAC akuva yamahlweni kuva iupfisa mintlawo ya ku hambana mbana ikumeka ka miganga leya nyelaka kuvonelela ta vudumeli bya swara swa kwati migangeni anga ma committees de gestão de conflitos homem fauna bravia akuva vanhu lava vakota kuva vahlongola swihari leswi loko switsuka swi humelela ka miganga ku hambana mbana ya xifundza nkulu maputsu ngopfungopfu leyi kumeka ka kusuhi ni switandelo swa swihari swa kwati Enriquez Bonge sabula leswaku ku kala ku pfisiwa loku ringaneke ka vanhu volavo ku endla leswaku swa swa kwati swi dumela miganga leyo kutani vanhu vanga swi tivi ni ku kota ku hlongola swihari leswi hi tindlela tinene mhaka leyi vangaka ku va swihari swi kwata swi dlaya vanhu ka miganga yi nga ringani ya swifundza swa swifundza nkulu maputsu Bonge sabula leswaku ku ni xihantla ka ku vanhu kumbe mintlawa leyi vekiweke ka miganga yoleyo yi pfisiwa yi tlhela yi pfuxetiwa hi ta mahlongolela ya swa swa kwati loko swi tsuka swi humelela mugangeni
8: esi committee tem que sempre ser informado tivemos o caso daqui né saiu búfalo mataram uma senhora tinha que ligar epa fauna bravia dele onde está anaki dele onde está a quem vamos arranjar para fazer isso aqui perdemos aquela vida isso chama-nos a atenção de que esse comitê de gestão tem que ser mesmo bem treinado e saber como fazer.
7: Mukombisi wa mfumo xifundza nkulu maputsu a vulavula wo nharhu lweyi a xifundzeni xa magudu ku fambeni ka nhlengeletano leyi a veke na yona ni vafuyi vayakitiko va miganga yi nga ringani kumekaka kusuhi ni switandelo na mfumo wa xifundza lomu ku buliweke hi mayelana ni tindlela ti nga tirhisiwaka a ku va mhaka ya ku dumeliwa hi swihari swa kwati ya yi pumbeka ka swifundza swi nga ringani swa xifundza nkulu maputsu kolano bonges a tatsi vayakitiko va kumekaka kusuhi ni switandelo leswo a ku va vanga tolovele ku rima kumbe ku endla mintirho yin'wana kusuhi ni tindhawu lomu swihari leswi tolovelaka ku va swi kumeka kona hikuva hi nga ha tshuka hi twa timhangu tin'wana ta ku dlawa ka vanhu
8: animais querem viver também nós queremos viver mais porque muitas desses animais também fica feroz quando a gente começa a coçar a eles também disparo por ali ratoeira por ali pior agora vocês que tem rio aqui novembro começa o crocodilo a pôr ovos E depois de dezembro, com o relâmpago, arrebenta com os ovos. O crocodilo quer conservar os filhos dele. Nós estamos lá no rio, o crocodilo vê que esse quer levar o meu filho. Vai morder. Cada momento temos que saber como nos comportar.
7: Marito ya Enrique Bongesi, mukombisi wa mfumo wa tikura hina hale no xifundza nkulu maputsu loko vulavula ka nhlengeletano leyi a veke na yona na mfumo xitsungu na vafuyi a magudu lomu ku xuxiweke hi mayelana ni ta vutirhisi byinene bya makwati a nkongometi na ku va ku pumbiwa timhaka ta vudumeli bya swihari swa kwati ka vanhu lomu na ku na ku vulavuliweke hi nlaveko ku va ku pfisiwa vanhu lava va vekiweke ka miganga yi nga ringani loko va va vonelela timhaka teto a ku pfisiwa ka voho Iwe kati nhlamulo ti nga nyikiwaka mhaka leyi ya ku dumeliwa hi swihari swa kwati emigangeni. Mahungu ya Stelio Manyisa kusukela a xifundzeni xa Magudu.
3: Xiyenge xa nyelaka ku vonelela endyangu ni vakhalabye ni ntsongwana a xifundza nkulu maputsu xi vula leswaku xi karhi xi tirha a nkongometini wa ku tlhelisela hinkwavo vakhalabye va kumekaka ka miti ya ku va vonelela a ku va va tlheliseriwa emindyangwini ya vana kumbe maxaka. Mintirho leyi yi humelela kolaka ku lava ekupumba etimhaka ta ku kumeka vakhalabye lomu eswitiratweni ngopfungopfu emadoropeni na vafamba kombela eximola matshamela ma endlaka leswaku vakhalabye lava va nga nyikiwi elisima hi xitshungu mintiro ra Mozambique itwe emarito ya Dulce Manyiki na Luis Vasco va asan social lava va vula ka mintiro va ilandzaka inkomutino kwa kuvikirwa eva khalabye a xifundza nkulu Maputo
9: edisana ni maso se sana kwa lava va xifundza di Maputo ifamba famba ema distrito ifamba ni lomkwani ma centro ku tsamisa ka swidwati leswi swi switsikiwa ka mashaka de qualquer maneira lo mostrar a tuini e ni como ação social famba ka ireko gera swidwati leswi i swi koma swa ku swini lisima hi va hi famba ni lo ma centro hi famba hi swi nyika a nseketelo mahlayela lawa manene ku va hi kombekisa swa ku a xidwati swini lisima alo intizo a ação social
10: kasimina numa a senha meruve a kumeka ka a bairro de Trevo e kambe atira até zona verde sen retira até a Alberdade na kona leso sa hifuna kwa hitira leso hibula leso ku hitira nkarhi lowu hikuva hi nga na mafambelo manene kambe loko hi ri na mafambelo a hi fanele ku tira a nivel da provincia de Maputo hinkwayo ni tiko hinkwalo la Mozambique e na hi da swijuhati swa 210 leswi hi tiraka na swona
3: mfumo wa munisipa ka matsolo ntirhisano ni vaseketeri va woho u kungarile eku ya ka emisele ni ku pfula etindlela swi nga ndlela ya ku pumba eku khulunga ka mati ya timpfula a ku va mati lawa ma nga taleli exitshungu a munisipi lowu ku rungula mutirhikulori Veronica Sidumu
11: ku nga le khale ku ta sungula mintirho ya ku ya ka misele kumbe ni ku pfula tindlela a ku va ku famba mati ya timpfula ma tshamela ma nga ta hlengelaka ku va mimiti yi nga taleliwi hi mati ka nguva leya timpfula makungu ma nga ni nseketelo wa Banku Mundiali ni nhlangano wa kwalaw nga lumbi mfumo wu chiwaka Jaika ma ta khwimba ka xiyenge lexa ku sungula a miganga ya Bunyisa, São Damas, Kobe, Kamatlhemele, Matolagar, Fumento ni Sikhwama. Wa wumbirhi lweyi murhangeli wa konseli munisipali wa ka Matsolo a pfuxele miganga ya Bunyisa ni São Damas a ku va ya vona hi kusuhi a mindyangu leyi ha kumekaka matini hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ka nguva yi hundzeke. Julio Paruki a vuli leswaku ka nkarhi wa sweswi munisipi a karhi a landza mintirho ya ku hetelela ni vaseketeli a ku va ku ta sungula vuyaki lebyi.
12: Tenho trabalhado também com esse parceiro de Germão para o financiamento na totalidade ou uma parte expressiva desse projeto, para não termos apenas desenho como tal. Os problemas de época chuvosa estão a ser abordados todos os dias a nível da autarquia da Matola. E estamos aqui a fazer o nosso melhor.
11: Maelano, no Cururela Minjango, Catindau, Tinga Kamatsamela Manene, Morangelo, o Conselho Municipal, o Akamatsolo, Abule Lechaco, Kankaruá, Xoxin, kutunkutlula dzana lama tadlawu a posto administrativo ya Pesen, lokalidade la ka Mulotani ni xidorobanini xa Bowani lana ka nkarhi wa sweswi ku landziwa ka mintirho ya ku pandzelela matadlawu a ku va ma yaveliwa ka miminti leyi.
12: Felizmente já conseguimos 3 memorandos para aquisição de terrenos em áreas seguras para o reassentamento. Temos que ver o parcelamento das novas áreas, temos que meter máquinas depois de demarcar, colocar as linhas de energia, principalmente depois de água, e onde for possível, alocar-se um kit básico para iniciar-se uma nova obra.
11: Ku fambeni ka liendzo leli hi bulelana tatana João Zandamela a nga chefe de quarteirão a mugangeni wa São Damas a quarteirão 97A li endlaka ndzelekano ni muganga wa Nkomani lweyi a tlhamuxeleke mayelana ni swikarhati va swi hanyaka hikwalaka ku taleliwa hi mati ya timpfula lana vuleke leswaku ka nkarhi wa sweswi ku ni chumela mindyangu na yimbirhi yi nga matini
13: kamani kamayini maxorhu ni va resident porque por exemplo lexi ki xi ta acontecera ke desde 2023 então de lá para cá a situação tende a piorar então kamani kama u hanya ni vaxavi dokotela ni va vulnerável ntamu u hanya ni mpongo se ni xitshungu
14: ta ka presidente haleno hi kwini ku langutela mi nga na kona ncina mi navela ku va xitisiwa swa nga solusao ka timhaka leti
13: hi ku ku reasentariwa lava va ka teleliwaka hi mati sweswi porque xa ni vulavuleli na vona mina entao va pfumela ku va sukelani va famba va nyikiwa matirini va tshama kona kun'wanyana entao ni kukulu
15: loko la ka mlenje leti va ka na isusulu kwambiwa nyana a basiya nyana la ku karhi ni swa mavaleta leswaku mati lowa hi makomba tindlela ku fanele swi loko u tshwa ku vuya bomba ento leswi hi pompisaka swona mati nto mati ma fambisiwa ku hambiwa mavaleta la ku ma famba hikulu ma mati lowa maya zama humelela Coca-Cola ndzilo mo famba ka kona
11: murhangeli wa kwartera 97 a amugangeni wa Soundamas munisipi wa ka Matsolo Jean Sandamela na vulavula mayelano ni swikarhati va hlanganaka na swona hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ya timpfula amugangeni lowuyana
3: kasi ka leti telana ka mitlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku a ntlawa wa Ashfa i nga exikolo de sargentos de Buwani ule leswaku u lulamile akuva u yamukela entlawa wa Ferroviario de Gaza ka mitlangu ya ku lumba apul d'apuramento hi ximumu xa dzongeni ka tiko Rigoberto Xisano yena a hi chumbutela ka lawa mahungu
16: ko namuntlha hi twile marito ya Zuma a nga vuxokonyisi wa ntlawa lowu wa Ashfa Football Club na hlaya leswaku a ntlawa wake wu ti lunghisile ku va u yamukela ni ku ba a Ferroviario ka Gaza i soto ataka
17: Ashfa wa ti lunghisela ka leswi swi nga tshemisiwa swona maji ya primera dificultad yi nga dzikuma yi gava bele nga na vona vo ka va nga buyanga para va ta tipreparara hikusa va le ka xitaji hikusa mayor part ya majugador lani nga na vona lani i va mimilitari enta vona va le ka xitaji va kusikiranga ku va buya leni para va ta hamba preparação leti enta primera jornada pudi kumanyana a ma dificultad maji lata ko kumbe ke sentame ku sala vanga sala vo 85% la vanga itizana ku na vona a ku vene ta vona jo ku lenda ku sungula e ku sebela kaya i ya kaya loko u dela endi u ti kumbe ke sentame para u nga luza tipoto ben a logística en quadro de completo ka leswi nga swi kombela a ku vene para va swi endla hinkwaswo hikusa va swi tiva va java ni experience ka leswi hi nga ta swi kuma haleni hikusa a rivhiji bya ku sungula hi ya pfuna entao a logistika bya byi complete yo nyimela siku hi siku lebyi bya byi hlasile dia 4 domingo hi nga pari yadela ni Ferroviario de Gaza maji conforme u nga swi vitisa a logistika hinkwaswo byi complete hi ko faltara bya yini hi ti kombikisa mahlweni ka Ferroviario de Gaza hi domingo
16: awe marito ya Zuma nga mhlakanyisi wa Ashfa Football Club a ntlawa lowu nga ta kumbekisa xifundza ku ri Maputo ka pool de apartamento a dzongeni ka tiko
3: hi ndlela leyi musito rhandzeka ka wara Mozambique hi misoro provincial de Maputo hi gimenta kwala nhlavutelo wa marungula wa namuntlha wa vunharhu i siku la 30 ka n'hweti ya Setembro ka lembe 2026 hi limawaku loko lowu nhlavutelo wu fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti yamukela ku pfalisa ka Mayor Fernando Sidumu ni bindzuleke ni tlhela ni fambisa lowu nongoloko u veke na Afonso Magule ka vukavuteli na hi ku lowa ni ta mavekisa mundzuku hi ta va kola swa mahombe tata
2: meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial de Maputo
18: Patima Maputo akone a xifundzha nkulu hinkwaxo hingeli a radio comunitaria dza Ponta d'Ouro a 92.6 hi wa vuntlhanu hi nkama wa 17 horas wu phinda hi musumbuluku hi nkama wa kufana
19: radio comunitaria nkomati 106.7 fm tisonto hinkwato hi nkarhi wa 9 horas wu phinda hi womune hi nkama wa kufana
18: a radio comunitaria dza xinavani a 96.9 fm hi sonto hi nkama wa 19 horas wu phinda hi wavuzhazu hi nkama wa kufana
19: radio comunitaria ka n'wamba 102.7 fm
18: radio comunitaria magudi hi kumeka ka 105.5 fm
20: patima
21: Mana, nyamuthela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
22: Intiniso, wamvona Paulo Hiliyani awabuya.
23: Eh, mvona vamakwezu, utsama muswitwa vakhanela hi menchelo la mantswa ya ku tivikela ka gaive.
21: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
23: Aka xibedlela vakhanela hi len. A maendlela la mantswa ya ku tivikelela ka gaive, mavikelelaka eka ti hweti ta ntlhanu na yinwe.
22: Leni, inchini sholesho.
23: Leni, iprepe. Zaku yanche kutlava swa ku tivikela ka gaive. akalweuka la gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo i dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we
21: eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi ti vhikelelile mavabyi lawu ya gaive
23: ina swa fanela akuva swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa
22: hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile lene i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na wu ti vhikelile ka gaiveni swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146 ka TMCell 82 149 kumbe 1490 ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya pensa ku ti vhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile
0: 8:21 ndza ku ka nhlawutelo marungula hi twile switolo kutani swo swi tlhela kambe vuyela ka xiyenge xa vunanga lebyi hi fambisanaka na byona na n'wina ku ya fika halahaya ka Dzanovioras kama matimu ya siku masungulo ya hina i Lorena Nyati

0: Gamse sweswo ku twa vunanga lebyi byi humeke ka Landrick loko a ku fila Dagoda ku nga ri khale hi ta twa nsimbi leyi yi hlayaka ku va hi yingisa matimu ya siku.
1: Radio Mosambique, Maputo.
0: 19 horas.
2: Matimu ya siku.
3: 30 ka setembro wa 1960, ku weleliwa nxunxeko wa Botswana hi ku zhangeliwa ha Sir Seretse Khama.

0: Makukulula Botswana masunguli hi 1894 kama loti hosi ti jaju ta miganga tieke Londres kwa kombela seketelo ka manghiza leswaku tilwa ni mabunu. Ave kusukela lano Botswana asunguleke kuzhangeliwa hi manghiza. Mhaka leyi yienchi leswaku Afrika-Dzonga apanga Botswana kambe nambe leswo vukosi byakwe a byi zhangeliwa hi mabunu. Kusunguleni ka kutlakuka ka moya wa vun'wana wa tiko a dzongeni ka Afrika, vana va Botswana va sindrisi ku va ku helisiwa matshamela lawo. Muzhangeli wa kusungula wa Botswana a chusekeke Seretse Khama a lumbilixaka lava mangwala thaku ka ku va a dundri direti Inglaterra a chadeni n'wana wa tiko lebyiyani. Leswo swi enci leswaku a yalisiwa ku tlhelela Afrika. Nambi leswo Seretse Khama a gami hi ku tlhelela tikweni byakwe hi 1956 lana loko ku khale u timune wa malembe a huweleleke ntshunxeko wa dzoneni. Nambi leswi xiyenge xikulu xa tiko lebyi a nga mananga mubindzulunkulu wa nyama a dzongeni ka Afrika. Botswana a ya viwi hi miganga mizhazhu lana ku nga ni mananga ya Kalahari avuxeni lana ku hanyaka ntalo wa vana va tiko. Handle ka mfumo tiko laha ni titshomba ta migodi ku fana ni manganesh, nickel, cobre ni daimani. Khaleni ka kona Botswana a tiviwa hi vito la Encruzilhada Fatal kumbe Uozu de Tufão, hikwalaho ka ku va li kumekaka xikarhi ka dzonga ka Afrika lomu manghiza ni maputukezi ma nga ha hundza hi kone. Manghiza ni mabunu a ma chuli tiko lebyi swaku i rota dos missionaries kama ma nga ha sukela Afrika-Dzonga na ma navela ku ya tlhasa a Gibita. Kameni wa kone wolowo maputukezi a ma ni makungu ya ku tlhanganisa Angola na Mozambiki mapatra ni Botswana. Vaxandzo va yingiseti kuma timi ya siku ya namuntlha hi jumuki ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko bya Botswana mhaka yi humeleleke siku bya 30 ka ntshati wa 1960. Nongoloko lowu wulamisiwi u va wu kombisiwa Anya Bila vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo ha Elvis Makaya.
1: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khale teke xikarhi ka kampu, a khale ta mbelo wa ku sungula, a khale ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre por contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad, u nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
4: Emisor Provincial de Maputo.
5: Alice Muledi, ani dzandza ngopfu. Nikina adomara bit na bi munzu wo huma no usiya ni pfamba ku kileni ka marabend. Ashi matin tlaveni ho lele, singe njere njere lele. Ashi matin tlaveni ho lele, singe njere njere ho lele. Va mamana va konele lele, vange njere njere lele.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Vinte horas e um minuto a Moçambique e a coisela que a xingue xinguana xa mentiro. Xingue xa sicurana muntla, wa unarum e sicura 30 ka mweti anzati. Sicura ugamu ka mweti lei anzati nga setembro 2026. Lena vela ka lexa ku mentiro yina. E ku fikela kwatsi. Kungwana kungwana la kumeka kakona loko uhlawulile emisoro provincial di Maputo kuva swin'we hi kota ku pangalatana. Tiva leswaku xiyenge lexi xi ta va xi sungula hi vunanga bya ku hambanahambana. Xi ta va xi kongoma kusuhi swinene na 21 horas hi vunanga. Leswo ka sinkero 20 horas hi 30 minutos xi ta va yi kuma nongoloko vukoxa vutivi bya ntumbuluko. 21 horas yi kuma mahungu ya vusiku, ndzhaku yi kuma switiviso swo hambanahambana. Hi 21 horas hi 10 minutos xi ta hlanganisa a switichi leswi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko leyi nga ta ku tisela ka xitiko xa dzongeni. A ta va hi nkarhi wa 23 horas hi 30 minutos yi nga ta kumaka Ultimo Jornal intirhisano na Antena Nacional. Manoint i nkarhi hi nga ta pfalaka hi wona xitichi xa hina tanihi ntoloveto hi Inu Nacional. David Ntimana i n'winyi wa rito lweyi a ku xuvelaka vuyingiseti byinene lweyi a tlhelaka phinda a ku hoyohoyo ka vusiku bya namuntlha.

ubheke nje manje ukuthi abafazi bami abawuthwele bangabaqedile kwalomo labo sengizozama ukuqedelela amadodo iy'ngane zami eziwu-46 aziphili kahle esikoleni bezimpahla zokugqoka zinhle.

0: 20 horas e 30 minutos, tata uma chance, tata uma milione. Abe uma bela yantlawa zamaleke, ntlawa tiko ra Afrika-Dzonga, lei a KwaZulu-Natal. Kari wa kuva ramba jo aqui na vilankulu, nongoloko vukoxa, vutivi bya ntumbuluko 27 ndene.
1: Vukosha, vutivi bya ntumbuluko.
2: Ku kuma hi wa unharu hi 22 horas e 15 minutos.
1: Vukosha.
3: Oi, oi, mwiseti wa Radio Mosambiki ka unwana nongonoko vukosha, vutivi bya ntumbuluko wana muntla. Kuxuva ndi kunavela kwezu leswaku mitshamili akuva mito leswi hi n'wutelaka na swone. Namuntlha hi ta ni leswi swi enciwaka lomu mitini yezu hi vulavula hi tihanyi leti enciwaka swikoxa sweswo kumbe swidwati sweswo. Nakone hi tivisa leswaku ku fambeni ka mabulu lawa hi ta twa timhaka leti ti humelelaka ta ku tekeliwa ka mimbangu, mbangu leyi lulamisiweke ku va mi seketela a swidwati. Yin'wana mhaka leyi hi n'witelaka na yone ka nongonoko lowu vukoxa vutivi bya ntumbuluko hileswaku yi ya mahlweni hi ku tlakuka nhlayo ya swidwati leswi kumekaka lomu switaratwini na swikombela a zimola. Ndzeni ka nhloka mhaka leyi hi amukele vamamana vabidri lava lumbaka xiyenge lexi hanyelaka ku seketela swidwati kumbe Observatorio do Idoso, a nga mamana Ana Marta na mamana Nora Zavaleni. Vana n'wini Joaquina Vilankulush na Afonso Maguli, vusiku byinene.

0: Oh, Mashaka. Ashley says, Sposana Sak. Kona nini wabitheka kona uzibi wamhlukuluko wakhe. Asikayisethi.
1: Ntshaka kuva himulosile vunanga hi ta tlulela ka nhloka mhaka ya namuntlha lana kutani hi losaka vamamana lava byi pelile. Hi tiva leswaku handle ka ku va muyenca xa nchumu ku va mi tipfuna swidiwati na swone swa swi kota ku va swi seketela miti ya swone. Ku ni leswi mi lwelaka ku va swi tshamiseka ka swidiwati leswi. Ka sasasan leyi u tlhanganaka na byone hi swini swikaza hi swini swi hitana leswi mi nga hetelaka na swone swa leswi swidiwati swi tlhanganaka swona emitini ya swona.
2: A swidiwati a swi kumi ku vevuka ngopfungopfu hikwalaka ka ku pfumala muholo. A hi swinyingi swidiwati swi holaka ni swo swi swi holaka, a hi leswaku swo kuma mali puriki swa chuka swi heta a wun'wana lexi nga nga vona nchumu maxona xa tihlaya leswaku mini ni kotiwile ka ku hola maze a xi na nchumu. Kutani ni swo leswiyani swa ku kala swi nga se hola naswona hi vilela leswaku va nga swi hetisa ku swi tsaletela va va va swi nyika puriki a ku tsaliwa hi nchumu vo tsaleteliwa maze a va vitaniwi ku tlhasalana loko xa u khanela hi timhaka ta ku tsala va ku dzuketela xa va ku nga hi xanisi puriki hi kazalile mi tsaletela mi nga va mi teka mavito yezu mi ya hola hi wona wa swi vona. Kutani swa vava swoleswo a swi dohati swinyingi swa xaniseka swi za swi ya fa swimbenyani na mavito ma nga se huma.
1: Maka ya ku kazata leyo. Kutani xin'wana swi hitana leswi handle ka ku va ku pfumaleka mali leyi ya peceni nga hlaya swoleswo ni leswi swi kumbe swi zalanganya mitini ya swona swi hitana leswi swi n'wi tlhamuxelaka nga va ku hlongoliwa ku biwa ku tsoniwa swakudya ku hlongoliwa mitini ya swone a ku na swi hitana leswi kutani mi nga na swona
2: swi kona hi ntalo leswo swi kona hi ntalo ami lomu mindyangwini ku ni ku a vana va nga hloniphi vamamana va nga swi koti ku hlayisa vamamana. Hi ve ni madala mun'we a nga gama hi ku za a hi luzela na hiya a tiva ku dya hi loko va hi vona a loko hi loko ho suka va xi teka va xi beka ka xinchachana lahaya leswo ngopfungopfu hi tolovela ku i vingi maze a hi vingi hi ntiyiso wa kona a xidiwati lexo a xi endliwa hi n'wana wa ku mutswala yene a ya muyakela xichachana hala a fima tihlo ma a fima tihlo mamana lweyo ndawu hi hamba hi famba hi ya mi pfuxela hi mi nyika swigumatana loko hi mi nyika swigumatana ni makapulana u salateka n'wana wa kona loko mi ya mi ya tlhasela mi kuma swaku swakudya leswi va nga sweka a nga sweka yena a chelika xipanelana xa nsila a swi beka lahaya a mapatu moda a nga voni mamana luya. Kutani a lomi mindyangwini hi kombela ngopfu leswi swa ku a vana lava hi va tswalaka a swi tiva leswaku hi ku va namuntlha ni nga jove kumbe namuntlha ni nga mamana kumbe namuntlha ni nga papayi a mundzuku ni ta va xidiwati xo xiya namuntlha ni xixanisaka na mundzuku a vana va ka kwanga na mina va ta ni xanisa a swi nga ta nandzika hi navela leswaku munhu a tshama ni leswo ka nhloko.

0: ulukona sanga kukuda emichimule ibabisa kama shita inja inu kusatu shenche kakame minja mwini sikule za nikubjini kune ni madala uungi ni kanisana ya nila nikusana ya ni anga pumili kune nifama ya ni agabine de atendimento aya la kube nifamba maji akama nga wanaswa kuhihi jala asha anakumula ya nanga nijuletela aku namuhla na tinikela hi fambi xikanwe kumbe jamina ni fambi ni ya ni ya hlaya anonimato a gabinet vava va hamba xa a proceso para xi famba procuradoria xa hi khela hi phindla hi famba xikan'we hi khela hi kha ku hampfuliwa dzimbeni proceso xa bya violencia ni bya crime porque xa o prometeriwa xani ku ni ku veni va yinca ku mu pfalela xipfalo va susi xipfalo xa kwari va gama xa va ma swaku a nga suki va yinca ku mu byaku haha ku jula tisema proxima semana hi ku juli la leswi a nga gama xa va vitana n'wana wa koni wa nuna a nga koni a gabinete va khesa va ku la hene mamana lweyi a boheta ta hlaya ku murhangeli wa sosia sangu mamana lweyi mumbenyana a boheta hlaya ku murhangeli wa muganga xa va li voni va tentarile ku tshama ni vana lava a va konsigiri kumbeni a loko va famba va kha na vona va pfumela va ku hena hi yenci nchumu hi yenci nchumu maxi baxa va ku nci va famba va sungulisa kumbeni va hlupa bavo luya a na ni n'wana kona ku na hini sweswi hi xixaka xa hi fambile ya tshava kumbe kangani kangani a loko hi khasa va li hi ni vovo a hi muhlupha a muzanza hi ni vovo luya a hi muhlupha a hi muenci nchumu maxi a xixi a nga mbula hi swikhotoka va muenci maxi sweswi xa hi zihi swona swaku ka kunene ni vovo luya wa hlupheka xa lava va xikwadri va ku ntawu hini hi kumbela ku wisa mamana lweyi u ya mubeka kan'wamba ngo sayinga ene a yi jiki mamana lweyi a fa hini hi dya ku a michumu ya famba ya a procuradoria nani wutomi bya kan'wana ta tihlamulela wuswaki xa papa lweyi a ku ni ta mu teka papa lweyi a ku mina ni nge fambi na tshama ka mamana lweyi hi mu vitisa i mhaka muna ku a ni nge zi na tshamaka ka papa lweyi ni nsati wake a ni nge fambi hi za hi swi intendela swaku ni vhala pena hi muyisi xitirha ma xigrasi za dios va kumi munhu a nga mvoleka a yindlu pra mamana lweyi a ya tshama hinkwanto ku hadi ku ri ra proceso lebyi bya tribunali xa realement a timhaka ta tihanyo emindyangwini a va na lava va swi swa ku o jesoe wa manya xitu a va swi tivi va le ho hlanya loko byela ku madala o bon wena madala a wu bon majamunso ku realement swi ta enceka a swi swa ndzanga hi tekeliwi xipaso a michuma kuni yo tama ku jikajika a hi fambile xiwi xa a tlhela va tlhela va hi nyika ni dokumente swa ku hini xa ha tlheliseriwa xipaso maxa michumu swi bya ngi ya jika vona xa va tlhela va buya va hi bya swaku a mi kumi ta ganya phela yini ni mali yini yini o xava xiwixi n'wini ke munu ta yincayi maxi a loko musambiki ka ku ni a justisa ku ni leyi swi ta yinceka porki hini ni madokumento ya xipaso hini a bulletin bya association yi nga xitatuto hi ni hinkwaswo leswo a ku na nchumu ka leka hi nga le na xona entawu pra ku hlaya swaku i majobe phela wena ma yincaka leswi ma hi byela swaku va loya va vhuvula va yani loko va famba va ya jima va tlhela hi ntshaku va famba va ya suselela va kuma va kukula hi nkukulu va kuma tirino yavo ma violence muntu xtrema mexo maji hinkwaswo hi swi nyikelaka xikombo kopa a xikombo xeswi swi tivaka
1: rivaleni a nga va ku va ku pfumeleka ku layiwa ka vanhu lava kumbe va dyondzisiwa na vona hi vatswayeli va vona ku namuntlha a ku vona wena ku chipisa kambe yene a ni mamana hala kaya
2: khani mamuna swi yingela mama a ku pfumala ka ku layiwa a hi swone a hi ta hlaya swaku i nkama porki hinkwaswo leswi swi yencekaka a hi swona leswi a hi swi hanya porki swoswi loko u tshamisa hansi ni n'wana ku n'wana ngo ni nga ku byela hi timhaka ta loko n'wana a sungula ku vona masiku loko wo chuka u mu vitisa swaku n'wana ngo phela leswiyani loko u sungula ku swi vona leswiya wa byela mamana leswaku mamana a ta ku byela nchumu olha aquilo ali, eu já estudei no livro. O achivô. O tanisho ali. O que não tinha um leixo, o adjula, o que um duela um ano. Logo, o samisa assim um ano, um ano ango. Pela leixo, nileixo. Ai, só, né? Ali, mina, enquanto eu sou na estiva escola. O tanisho, né, mamana? Ah, é, naná, o lou, o lavo, o lacacavana. Vai, fumelel. A que o samisa assim um ano, um ano ango, pela leixo. E nem se tiver porque, ai, fumela, o zelinho. Swi fana ni ku va ku u ku n'wana a nga phela leswi swa yila a ku swi yile hi mhaka muni hina hi vitisanga hine a hi vitisanga hina loko va te lexi xa yila wo xi chava hikusa va li lexi xa yila mazi vone loko va byela va le a swi yile hi mhaka muni kutani hi lexi xi yencelaka ka vana va ka kwezu ku nga fambi nchumu ku nga fambi nchumu kusa akuna lexi u ta ka mubyela n'wana

Na wena uta Google uta lawyer loko se ku fike eka mpira wena ke swinga ku kwatisi swinga ku xukuvalisi swoleswo hi ku so xanisa van'wana namuntlha va vona na va lawyer lava va ku velekeke va ku undla kula uza u kota ku va u tiva u sungula ku tirha mabela ya vima ya mabermuda ku va hi twile vunanga byimbwe eka sindza ka kuve kumile nongoloko lulamisiweke Joakina Zilankulu kosha motivi bya ntumbuluko elder boy na madala wuri savura lava kurumula mina ni twa ikule mina akani mami karele ngoma ku swi swinene na 21.

Mahungu ya vusiku ya Misori Provincial di Maputo, Muhlayi David Ntimana. Mfumo wa tiko udyondza makungu ya ku endlela ta njhanjhi ya xitimela ya kusukela Porto de Nacala, xifundzankulu Nampula, ku ya fika tikweni ra Botswana. Tanihi ku rungula ka murhangeri wa tiko Daniel Chapo, matshamelo ya mpolo lowuyana ma vilela nseketelo wukulu hi tlhelo ra njhanjhi ya xitimela yi tlhanganisaka matiko ma kalaka ma nga na mpolo kusuhi, hikuva ku endlelatiwa mintirho tanihileswi fanelekaka kona ya ta ntleketlo wa mindzwalo. Loko a ta va a endla nkatsakanyo wa riendzo rakwe etikweni leriya ra mpfundzamano, murhangeri wa tiko Daniel Chapo a vulile leswaku ku endlelatiwa ka njhanjhi ya xitimela leyi nomu lowu yi hlanganisaka ntsena matiko ya Zambia na Malawi i ndlela yi nga ta hlengelaka ngopfu ku tirhiseni ka pfindla tanihileswi fanelekaka kona. Ku vulavula hi pfindla ri xiwaka Zona Ekonomika Xipecial di Nacala, Presidente da Republika a rungulile leswaku ndzeni ka makungu ya ku endlela ta nhluvuko wa muganga lowuyana kusukela 27 ka nhlangula a nga Outubri na n'waka ku ta sungula ku tirha swihahampfhuka swi nga ta sukelaka a mugangeni lowuyana swi kongoma matikweni man'wana ya misava. Wu tiyisiwile nawu wa ta vonelo ra mintirho hambi hi ku helisa a maguwe ya tirhesa xifundzankulu Cabo Delgado hi ku qoviwa wa vunharhu lweyi ka vaqweta vambirhi va xiyenge xa ta malandzela ya nawu wa tirhesa. Ku qoviweni ka vaqweta lava, juizi presidente wa Tribunal Fiscal hi xiyimo xa xifundzankulu Cabo Delgado Carlton Pedro a tiyisile marito ma vulaka leswaku tintlhari leti a ti vileleka ngopfu swinene nakona ti ta hlamula a ku vilela ka xifundzankulu lexiyana xileswo mintirho yi ta famba a kurhuleni. Xiyenge xa ta vululami xiyimo xa xifundzankulu Zambezia xi rungula ku va ku ni mune wa vanhu va khomiweke na va rhuxaka nandzu wa ku dlawa hi Khotavuxika a nga Junyu na n'waka ka bixopi wa Kokolo ra Kilimani Don Osorio Afonso. Munyikelo mahungu ya xiyenge xa ta vululami xiyimo xa xifundzankulu Zambezia Rambu Nsimbi a tivisile leswaku mhaka leyi se yi le kule swinene nakona va kombela nhlengelo wa mun'wana na mun'wana loyi a nga ta tshukaka a va ni xo karhi xa ku va a xiyengetela mayelana ni ku dlawa ka bixopo lweyi. Simbi a vulile marito lawa wa vunharhu lweyi ka vakuli va mahungu doropeni ra Kilimani xifundzankulu Zambezia loko a ta va a tivisa hi ta malandzela ya mintirho ya ministerio publico ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na n'waka. Murhangeri lweyi a nga paluxanga mavito ya vanhu lava se va khomiweke kambe a vulile leswaku hinkwavo va ni ntirhisano ni Kokolo ra Kilimani. Mukombisa mfumo xifundzankulu Maputo Eric Xibongeza Bandleve urangeli ra ta vuhlayisi ra makwati ni swiharhi a ku va ri tiyisa ta ku tlharisa a makomite ma vonelelaka ta ku lwisana ka vanhu swiharhi swa nga ndlela ya ku pumba a nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hi kola ka ku dumeliwa hi swiharhi. Ka mavonelo yakwe Eric Xibongeza ku pfumalaka ka vutlhari byi enteleleke hi kona ku hlengelaka ka ku va ku tlakuka nhlayo ya vanhu va dumeliwaka va va dlawa hi swiharhi ngopfu ka xitshungu xa nyaka kusuhi ni tindhawu ta vuhlayisi ra swiharhi. Bongeza a vulile marito lawa wunharhu lweyi ka nhlengeletano a Magood a xifundzankulu Maputo lani ku buluweke hi ta matirhisela ya 20% ta mali yi tlhelisiwaka a xifundzeni xin'wana na xin'wana mayelana ni pfindla leri ri koliwaka a mugangeni wolowo. Ta maxela jambu vaxiva ta maxela jambu va rungula ku va a doropa ra Nampula ta va rona ri nga ta tshukaka ri kufumela ku tlula nkwama madoropa ya tiko xiyimo xa 30 graus centigrados ku ta landzela a doropa ra Pemba 29 Kilimani 28 27 Vilankulu Beira na Lixinga 25 Njhanjhayi na Nyambani 24 Maputsu 23 Ximoyo i doropa ri nga ta tshukaka ri pepela ku tlula nkwama madoropa ya tiko hi xipimo xa 16 graus centigrados.
Mungiseto kuranzeka lawa ave mahungu ya vusiku yi misoro provincial di Maputo rinzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

0: Tulu, remiso provincial de Gaza, cabo ciclo de queijo, awazi, tatu, siku makumanaro, kanza, ato 2026, tani, kemeta la, ke, kungari, karenze, ni, kama ora, yamuni. Kasimana, itaba, fulare la, nzati, kuva, ivona, ukuri. Ikuazela, nzaku, kulumingi seri, kami, intu, remiso provincial de Gaza, nyamuta, kumakajiti, kuja, zongeni, na, kushuvela, kumingi seri, idra, kwaze, inaka, matirela, mabika leswaku hikuva hi nga xikaunga lebyi vusiku ku nga ri khale ta va ni tinhlokomhaka leti nga ta va kona ka mahungu ya vusiku lebyi ndzhaku hi ta va ka ni mulanga bya ku hambanahambana ku va ka event yin'wana na tindhawu ku fikisela ta vukulu yi ta va mahungu lawo hi 22 yi ta ku fikisela loko ni kota mafambela manene eswitaratini ku va ka endzhaku kuma ta vukulu hi 22:30 hi 23 hi ta va ni marungula ndzhaku ku va ni matimu ya siku leswaku ke 23:30 hi khulekata michineke ya international ku va hi kuma ultimo journal Emmanuel Antonio lweyi ke a hungelaka lexi xitichi kasi Mario Martins o vulavula ntsena hi vito la munti lowu hi ku xivulavungiseri byinene ni vusiku bya khwatsi rondzo va ta khwatsi ke ku pepela loku laha doropeni ku karhi ku wa a rifu leri ke akunene ri pepisa kanyana katsongo ni ku titimelisa a vusiku xileswo muyingiseri u nga va u nga ri laha doropeni ka ncayincayi i ku xuvela vusiku byinene ku londzovota a ku pepa loku
1: tinhloko mhaka eka nkatsakanyo wa mahungu ya dzonga ka tiko xifundza xa Blaine xifundzankulu Gaza vapfuneki hikwala eka makungu ya mfumo ya ku seketela nhluvuko wa miganga Fidele va tibohela ku va va ta tirha ndzeni eka ku va va pfuxa amintirho ka nhluvuko wa miganga ni ku va va tlhelisa timali leti va lombiweke xifundzankulu Nyembani xo byana ENSS xi ta tsiya vatirhi ku va va ni wonelele ku kota timali va tsemeriwaka lomu mintirhweni ti fika ka xibyana lexi ku va va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona
0: vintimana 14 i ve tinhlokomhaka leke se ti swekiweke a Amara Boduya na Bonifacio Novera leswaku ke va ta hi fikisela ka mahungu loko hi ta va ka 21:30
2: tindhambi ti yi nga ti li ku twalana ka tinsuna dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati ti vhikeli u va u cikumetela malaria ma fambela kule na wena
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihandla exifundzankulu Gaza.

0: Lipelili kanongolo kwa maungu ya zonga katiku maputu Gaza na inyambani ti nshoko makamu. Shifunza shabileni shifunza ngulu Gaza. Wapuneki hikola eka makungu ya shukwama shamfumu kubaku lulamisilwa antlifu kwa miganga Fidele. Vati bohela kuwa watatira nzinika kuwa wakumbisa ukona javona nzinika antlifu kwa miganga itimaleti wapuneka kahatona. Shifunza nkulu nyimbani, shudwana ENSS, sitati ya watiri kubawa ni uonelili kukota atimaliti watimulu wakalu mtukomponi, tifika ka shudwana leshi kubawa tapuneka ka umunzuku zavona. Itichoko maka ikalawa ni mamoni maungu, itaka na wona ka ulamseli chilo kumbisi la Bonifacio Novela, amara buduya ika mchini wakunelulaka uingisetil nene. Mungisi toranzeka ekari kunjika maungu ya zonga katiku. Amfumu ukari utulamsela akuwa utakuma mimiri. Maela nuni kuwa kutiviwa akuluza kavanu ikola eka kulumiwa eka shihari. Imaritu matakani entelelo wa Alfred Muyanga.
1: Nzavulu yata vurimi tamatsamele nita utsevi hile inga kari iterisa lembere nguwa narengwanya nintengo wa umidla wuma dolari ya shmerika mali loku ichichiwa ifika kuka 64 milonji watimetikali akuwa kulisiwa ni mavadwe ya mulungi siku ya fika lembe la 2030 ikolaka mitruli kukumisa lesha kuhi lembe la 2030 mavadwe la mafanila kuwa masovili a Mosambiki malilei iterisiwa kuwa kutashaviwa amemiri ya kulisana ni mavadri ya mulungisi. Lana kupimisi waka kuwa kushaviwa lembele mwana nari mwanyani nzengo wa madrama naru ya magidi ya mimiri le itiraka kuwa kaba anyezani kati ntwana kuwa kutafikilwa ama vajilawa maungula majilawa Radio Msambiki himrangili nanza wa shengeli shishi hanyelaku eta vutomi la swihari ni matamele eka nzavulu ya tavurimi matamele ni utsevi nzeni kwa ukulungela alisikula kulisana ni mavadwe ya mulungisi amisaveni kwa ilisikula ilikulungelu weke Muvululwei Abel Shlund lokalikari ya vula vula kwa ukola Radio Msambiki ele handle ka mfumu nakona bakariba kuma ansekretelo wa ntlanganu wa matiku ya misava ka shengere shanyela kuta majele ni urimi fau kufana ni kuva nakona kuni ansekretelo wa ntlanganu lo wanyela ku eta mavadze ya swihari.
2: O governo de Moçambique tem realizado para efetivamente reduzirmos ou eliminarmos a ocorrência da raiva até 2030. Temos os esforços realizados no âmbito daquilo que é a vacinação obrigatória de todos os cães.
1: Maritu ya shiandla sha murangili wa shengri shanyela kuta mahanyele ya swihari eka nzavulu ya tavurimi. Matamele nita utseve Abel Shilundu lokali kari ya vula vula ekola kaminti rulei wanga kari wa ilanza kuwa kuta helisiwa mavadzu ya mulungi siku ya fika lembe la 2030 a Msambiki. Mavadzu lawa lembe rangwe shemu masusi abutomi ntengo wa makumambiri ya vanu na nkano na mune. Kasi lembe inga kalona kutafika sosi se kuluzili abutomi akumelaba na nkana unwe. Hiku baba lumiwe hiti ntwana ta mulungesi.
0: Shifunza shale bileni shifunza nkulu Gaza. Wapuneki hikola eka makungu ya mfumu Fidel kuwa utlukuswa mganga. Vati bohela kuwa watalanza hii ntila kukota atimali iti wapuneki kahatona ti shufukisa mganga li wangaka yona. Nuku waba chelisela ku itapuna wangwanyani. Ashboleshi shive shienjiwa wazitatu ulwei. Nzini ka mintiru lei irangelo ke murangeli wa shifunza shabileni kuwa anyikela a mashekela wa manganti maliti tusikela ka sasenta kuwa fika sasenta isete wa vanu la wapunekeke hii timali tumaka eka shikwama shamfumu vanlawa na wapuna kumelela eka mapostu administrativu ya kuambana ambana. Lava bleke nukuli la hina na wapunekili hiti malilti wawula leswaku makungu maila naka nita mintengo, ufui, ubinzuli la ta bindzu la masin'wini hambe ni wutlhori i ta machapu hambi na yin'wani mintirho va yi landzaka a ta va leswi swi nga ta va swi va pfuna ndzeni ka ku va va hlukisa emiganga ni ku va va kota ku tlhelisa a timali leti
3: Susana Francisco Mazil na ku ya njhani ya gosi hi pra yini pfuneta ka negosi leyi ni nga ka yona ni xavisa feijão amendoim tenho máquina de rarar coco pelar amendoim
4: se a negociar oita fama e malé
3: oita fama
4: daí como malé o feliz
3: daí como
4: não vai agora indo para ganhar uma coisa sem deixar o guarda malé
3: mas não vai jogar só com malé coia deixa lá ver que é que o feliz preta agora o puna vai ganhar
5: Jonas Mario Mula e Liam Kelly chegou lá 50 mil lava ku fuya tihuku leti nga ta ni nyika matandza. Matandza lawa ma nga ta kota ku pfuna a komunidad leyi ni tshamaka lowu ni man'wanyana ma-district nga labileni ntsena kambe ma-district man'wana ma kota ku pfuneka hikuva hi ni matandza lawa ma humaka kaya ka hina. Na lowo tshemba hi ku na swi tiva ku loko hi hlanganise mapimo ni van'wanyana va makwerhu hi vonisanile ku loko no va ni koho ka ndzima leyi ya ku lava ku fuya tihuku leti ti nga bindzulaka matandza. Ni ta yi kuma ndlela ya ku va ni pfuna hi ku xava na voho ni ku yi xavisa ka muganga yin'wana va kota ku pfuneka. Ni nga tirhi ntsena hi matandza ya kuta ehandle ka tiko kambe na woho ya la kaya na yini.
6: Kumbe ni li fela ku kuma na u pfula sala na mina. A no luka vanhu se va landzisela munawu wa kona. Munawu wa tepra hi tlhelisa mali leyi. Tipo hweti ni hweti ti nge hi tlhelisa ni va ni majuru hi 3 weeks units.
4: Loko ku hundza ku hweti ngati na ku
6: sungula. 3 months.
0: I marito ya vapfuneki mayelano ni timali ti humaka eka xikhwama xa mfumo hakuva ku hluvukisa emiganga hikwalaho ka makungu ma chiwaka Fidel xifundza xa Blaine. Hikwalaho murhangeri wa xifundza lexi xa Blaine Momad Araouge a tshembisile leswaku a makungu ya ku seketela hikwalaho ka timali ka lava va hlawuliweke a ta va ntirho lowu u fanelaka a ku va ni nkhinkhi ndzeni ka ku va va pfuna vona ni van'wani va nga ta thuliwaka hambi ni ku va timali ti nga ta tlhelisiwa ti kota a ku va ti ta pfuna a ntalo wa vanhu. Ku na a xiphemu xa maxeki lawa ma nyikeriweke hi ku tlula 3 million wa timitikali a ku va ku seketeriwa 5,15 wa makungu na mambirhi a ku va ku bindzulisiwa leswi swi nga ta hluvukisaka a xifundza xa Blaine. Ku vula leswaku a mfumo wa doropa la ka Masini praya la Blaine i miganga leyi yi nga ta va na yonawu ndzeni ka masiku lawa mataka yi nga ta nyikelaka a nseketelo hikwalaho ka timali eka vatshami wa doropa ku va ku hluvukisiwa a miganga leyi. Fundza xa Nyambani swibyana ENSS yi tsatsiya a vatirhi ku va va ni wonelele ku kota timali va tsemeliwaka lomu tikomponi ta vona ti fika eka xibyana lexi ku va na vona va ta kota ku pfuneka eka vumundzuku bya vona.
1: A muti wa ku wonela hi ta tipeceni ta vatirhi lomu ka provhinsi ya iNyambani hi wona lowu wu hlohlotelaka vatirhi leswaku u nga va kumeka na va karhi va tirhisa maqhinga maswa kasi ku wona ku a timali ta vona leti tsemiwaka hweti ni hweti ta yisiwa kutani a ENSS hileswaku a vatirhi vanyingi va hlamala hi ku va ku a mali yi nga tsemiwa ka muholo a yi yisiwangi a ENSS. Loko va lava ku pfuniwa hi rhonde na thayimu wa ka muti lowu wa tipeceni lomu ka provhinsi ya Nyambani yena loyi a nga vula leswaku muti lowu wa ENSS hi wona lowu wu kumekaku na hweni maqhinga maswa lawa ma tirhisiwaku kasi a ku a vatirhi va wona xungetano hi mihlengo ya vona yisiwaku a ka muti lowu. Ka ku hlamisela ka yena swi na lesiyi mhambu lava ku tirha nyamuhexe a ku va swi kota ku va va hlomela hambi ku va va nghenisa

0: abanye bamuganga lubuyane hashikati ni lecho ngomongolo wa province yenyambane Francisco Pakul e ulile zwa ku abahanye vale kama kupola bafanele ku vhiva wona tshisimalichiane kota chadzi hekwalaho kuva uhenya mujira totsika ata taiva chokare anga even mufumu kambe ayivela bona kota venye ba tshisimalichi
1: aquele que chegar e roubar o painel solar não estará a roubar o painel solar do governo, não estará a roubar o painel solar do município, estará a roubar o painel solar da nossa população.
0: Abahanye vale kama kupola vakumbile kutsaka hikwalaho ka ku ve va amukela tshisimalichiyani na va vula leswaku a hi hlumbuzeka ya hombe va nga yi hanya kasi kumbe va kuma mati ya ku nwa.
2: Lena Francisco. Hi tsakile papa, hi tsakile nguvu, hi tsakile mexe.
3: Amati mama kumaku hi kasi.
2: A kale. A hi tlhatuka riwa hi ya se hansi se. A tshwani o seno a ku ya macongweni. Hi kona hi nga ka kona mati a teka hi wuya na wuse nada ama bava soko o amati mati
4: Ivone Miguel Fernando a tizona hi tsakile ngopfu lela kona mahumelela mati lama kupola a yi xaniseka ngopfu mhaka ya mati porque a fepagi a wu nga humi sempre por semana wa huma khati game sena
0: magezi ya vahanyi va le ka makhupula edorobeni ka machixi na va komba ku tsaka hikwalaho ka ku ve va amukela xisima xa mati a wa zibele loyi na khu wa kona wurhangelo hi n'wimangulo wa provhinsi ya Nyambani Francisco Pakul na a timali ta kona ti ta heka mfumo ni vandoni enakulona
5: loko hi kongoma xifundzankulu mabutu mahungu ma xungeta swaku mfumo wa xifundzankulu lexi u lulamisela a ku va u rhangele la miganga hi ntirhisano ni xiubyana xa ku vonela eta xitandelo lexikulu ku va ku lumukeliwa a wu dumeli hikwala eka swiharhi tanihi nxaxameto u taka na Stelio yo manyisa
6: mukombisi wa mfumo a xifundzankulu maputsu a tsatsiya vurhangeli bya hubyana ya ta switandelo swa swiharhi swa kwati Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, a kuva ya mahlweni kuva yi wupfisa mintlawa ya ku hambanahambana yi kumekaka ka miganga leyi hanyelaka ku vonelela ta vudumeli bya swiharhi swa kwati migangeni a nga makomite de gestão de conflitos homem fauna bravia a kuva vanhu lava va kota ku va va hlongola swiharhi leswi loko swi tshuka swi humelela ka miganga ku hambanahambana ya xifundzankulu maputsu ngopfungopfu leyi kumekaka kusuhi ni switandelo swa swiharhi swa kwati Enrique Bonges a vula leswaku ku kala ku pfisiwa loku ringaneke ka vanhu volavo ku endla leswaku swiharhi swa kwati swi dumela miganga leyo kutani vanhu va nga swi tivi ni ku kota ku hlongola swiharhi leswi hi tindlela tinene mhaka leyi vangaka ku va swiharhi swi kwata swi dlaya vanhu ka miganga yi nga ringani ya swifundza swa swifundzankulu maputsu Bonges a vula leswaku ku ni xihantla ka ku vanhu kumbe mintlawa leyi vekiweke ka miganga yoleyo yi pfisiwa yi tlhela yi pfuxetiwa hi ta mahlongolela ya swiharhi swa kwati loko swi tshuka swi humelela mugangeni
7: esi xikomite xi tenke sempre ser informado tivemos o caso daqui ne saiu búfalo mataram uma senhora tinha que ligar epa fauna bravia dele onde está a NAC dele onde está a quem vamos arranjar para fazer isso aqui perdemos aquela vida isso chama-nos a atenção de que esse comitê de gestão tem que ser mesmo bem treinado e saber como fazer
6: mukombisi wa mfumo xifundzankulu maputsu a vulavula wa unharhu lweyi a xifundzeni xa magudu ku fambeni ka nhlengeletano lweyi a veke na yona na vafuyi vayakitiko va miganga yi nga ringani kumekaka kusuhi ni switandelo na mfumo wa xifundza lomu ku buliweke hi mayelana ni tindlela ti nga tirhisiwaka a ku va mhaka ya ku dumeliwa hi swiharhi swa kwati ya yi pumbeka ka swifundza swi nga swingani swa xifundzankulu maputsu kwalano Bonges ya tsatsiyi vayakitiko va kumekaka kusuhi ni switandelo leswo a ku va va nga tolovele ku rima kumbe ku endla mintirho yin'wana kusuhi ni tindhawu lomu swiharhi leswi tolovelaka ku va swi kumeka kona hikuva hi nga ha tshuka hi twa timhangu tin'wana ta ku dlawa ka vanhu
7: animal xikere mviver tambe no xikere mviver mas porque muda des animais tambe fica feroz quando a gente começa a coçar a eles tambe disparo por ali ratoeira por ali pior agora vocês que tem rio aqui novembro começa o crocodilo a pôr ovos e depois de dezembro com relâmpago arrebenta com os ovos o crocodilo quer conservar os filhos dele nós estamos lá no rio o crocodilo vê que ah, esse quer levar meu filho vai morder cada momento temos que saber como nos comportar
6: marito ya Enrique Bonges mukombisi wa mfumo wa tiko ra hina haleni xifundzankulu maputsu loko a vulavula ka nhlengeletano leyi a veke na yona

0: na mfumo xitsungu na vafui amagudu lomu kushushiweke mailana ntavu tirisi dzinene dza makwati ankongometi na kuva kupombwa timhaka ta vudumeli dza swa swa kwati ka vanhu lomu na kuna kuvulavuluweke hi nlaveko kuva kuupfisiwa vanhu lava vavekiweke ka miganga ingaringana kuva vavonelela timhaka teto akupfisiwa ka voho inwe kati nhlamulo tinganyikiwa ka mhaka leya vudumeli swa swa kwati amigangene mahungu ya style yomanyesa kusukela axifundzeni xa magudu
1: urangelila udawo xifundza nkulu gaza latsatsiya eka vatshami tiku akuva vani kuxiya axikombiso leswi swi vonekaka ka loko munhu ani mpimiso ya kuva alava akulisunga kukota ku vhikeliwa a mhangu leyi angava eka vatsongwana hambi lavantshwa ni lavakulu antsatsiyo lowu umelela enkarhini xifundza nkulu gaza xi nga tinhlayo ta ku phakama ta timhaka ta ku tisunga lana ku voneliweke ka hafu ya lembe hi nga ka lona 22 hi ku hambana ni 15 wa timhaka na tinharhu ka mpfhuka wo fana wa lembe la ndzhaku xifundza xa Limpopo xi voneka na le xiphambeni hi timhaka ta ku tisunga xifundza nkulu gaza lana ka mpfhuka lowu koneliweke 5 wa timhaka timhaka ta kwelana ni ukwele kumbe mindyangwini kuzoga maviatori au dzahela timbangi hambi ni swikweniti lomu mabangu swi voniwa swa nga timhaka ti kulukumba ti yelanaka ni ku tisunga eka nhlayoyikulu ya vanhu ngopfu lavantshwa murhangeli wa xiyenge xa konela eta mahanyelo ya vanhu eka xiyenge xa tawudawo xifundza nkulu gaza Nelson Mashava hi loyi a xungetaka swikombiso swikulukumba leswi swi nga tshukaka swi voneka ka loyi se a nga na matshamelo ya mapimo ya ku va a tisunga mhaka leyi a ndyangu hambi ni vahanyitiko va fanele ku va va ni ku vonelela a ku va va tshuka va thiva mhaka leyi
2: É possível prevenir o suicídio. Primeira coisa, temos que saber identificar quais é que são os sinais de alerta. Quais são os sinais que nos comunicam que este indivíduo está com uma ideação ou se calhar já partiu para um plano suicidário. Identificando esses sinais, estamos a falar de perda da autoestima, estamos a falar de isolamento, estamos a falar daquela situação que a pessoa já começa a postar nas redes sociais alguma informação relacionada à sua própria vida, fala muito de morte.
1: E Marituia Nelson Mashava na avulavula swikombiso swikulukumba i swa vanhu lava va nga ni mapimo ya ku va va tisunga hi tlhelela xifundzankulu Maputo lana mahungu ma xungetaka leswaku eka xifundzankulu lexi ku karhi ku lulamiseriwa a ndhawu leyi ku nga ta va ku lwa kona a swihahampfhuka tanihi mahungu ma nga na Fernando Sidomu
3: Vurenge bya xifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni van'wamabindzu va tirhisa mali leyi fikaka ka 60 miliyoni wa madolara ya ximerika ku va ku sungula emintirho ya ku yaka endhawu ya ku jikela kona swihahampfhuka a Bairo Josina Mashele exifundzeni xa ka N'wamba xileswo ku lulamisiwe egqeke li nga ni 54 wa magitare laha kusukela vhiki leyi taka ku sungula ka emintirho wo lulamisela emikhwepa yi nyikelaka etimfanelo ta ku a mintirho ya ku yaka endhawu leyi yi sungula Mungu lawa manyiko hi muvulavuleli wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Lujerjemu loyi a engeteke hi ku vula leswaku ku yakiwa ka ndhawu leyi ku ta na byalisa ta mafambela ya vanhu ni mindzwalo hikwalaho ka ku muwamba a ri kusuhi swinene ni tiko ra Afrika-Dzonga matshamelo lama voniwaka swa nga ma ta tlakuxa ta vuvakachi a xifundzankulu Maputo
4: constitue fatores determinantes para a aprovação deste projeto, a localização geográfica e estratégica deste projeto. Estamos a falar concretamente da proximidade com a República da África do Sul, a N4, o Kurgan Park, que é um grande destino turístico da África do Sul, a existência da Zona Econômica Especial de Moamba, assim como também a demanda aeronáutica.
3: Marito ya Lujerjemu muvulavuleli wa mfumo a xifundzankulu Maputo kasi loko a ya mahlweni Lujerjemu a twisi leswaku ku yakiwa ka aerodromu leri ku ta teka 20 wa tin'hweti
1: kasi xifundzankulu hi nyambani xidoropanini xa le humwini xifundzankulu lexi ku lulamiseriwa a ku va ku ni muti wa ku va ku humula kona evafi
5: Amfumo wa muganga wa chidropana chale kahungwini kwa nyambani utilongisela kuve utavula zvilahla zvimbiri zvisva achidropaneni lechi kasi akuvhuna vahanyi vamuganga hikota ya kuve kuonekela kutala ka chilahla lechi chitakuna chitira chakali ka chikolonyi. Amurangeri wa mfumo wa muganga wachidropana cha Likahun'wini Jovial Setina iulile ka mitirho ya hina leswaku se va kumile atindhawu timbirhi aka mabayiro ya le kahanyani ni le ka marengo laho ku tanga ve ku vhuliwa kona a swilahla zwisva. Aka le xikhati ku karhi kumahiwa ntirho wa ku bulisana ni vahanyi va miganga leyo kasi a kuve ku ta chusiwa mandhawu lawo ya kuve ku ta akiwa swilahla leswa zwisva ndzhaku ku ta ve ku akiwa atibuta kona kasi a kuve avahanyi va le Kahun'wini va kuma a wu ndhawu ka ku tshameka ni ku hlayiseka kasi ku va veka kona a va fivabyi. Amurangeri wa mfumo wa muganga wa le Kahun'wini Jovial Setina a li na kona va karhi va bulisana ni vahanyi va kwale Kahun'wini a kuve va nga ha tirhisi ya mhaka ya ku lahla va fivabyi emitini yabyi.
6: Kunenenene a xilahla xa hina xa lomu xidorobani xa hina xi tele a ka nkameni wa sweswi hi konana hi bulisana ni vahanyi tiko hi kumile ndhawu le kahanyani le hi nga hi lava ku vula kona ku tomaheka kona ku hi ya hi veka vamakabyi va hina seyo manje a hi nga ta nyima le kahanyani basi hi ta simama na hi cukisa loko hi landzelele timhaka hi swi kumile kambe ku le ka marengo kambe xi kona xilahla xa vahanyi tiko a hi xa va ka mani xa vahanyi tiko lexi lavaka ku a munisipi wuma u famba seyi wuya wonelela ni ku biha ku nga ku aka amuri kasi ku yini kota hi tlhelo gaga ya swidorobana nompoda vahanyi tiko va hanya xikan'we ni tisimitela a gica loko a cuka lahaya lawana simitela loko a famba ya sena hundza hi simitela makulu bya laveka ku le ka marengo hi famba hi ya wana simitela leyi nga kona ku ni undhawu nga hombe ngopfu ja hina ko munisipi ntirho lowu hi to humaku hi biha undhawu lekiyani na hi simama hi khongotela vahanyi tiko ku hina hi nga ni swilahla lomu mintini ya hina nompoda ha ha simama hi ku yini hi lahla vanhu laho teki a swilahla leswi kambe hina komu konseyi munisipali hi kona na hi tivisana hi lava ku khongotela leswaku hi kuma makungu n'wina vahanyi tiko ni hina konseyi munisipali ya ku a swilahla leswi hi swi kota ku swi susa hi ya hi ya patsana ka ndhawu gin'we hokeni kota loko hi cuka a madoroba loko hina famba machicha a famba ka mapfutsu loma riveni ka miti a ku na swilahla makoni hina wu lomu ka hun'wini loko hi lava ku madoroba leyi gikulileko a swilahla teki swi kumeka ka ndhawu gin'we laha hi kombiwaka hi munisipi wa hina ku hi laha hi faneleke ku hokeni hi ya hi ya humula kona ku nga hi ku mun'wanyani a ti lavela ndhawu gakwe laha kusuhani kaka kumakono a ka nkameni wa sweswi hi kona lomu swi tshungwini hi lomu hi fambaka na hi bulisana ni vanhu na hi khongotelaku a ntirho lowu wa ku hi nga humaha tolo nyamuntlha a wa ha vhumeliwi hi tlhelo ka mukhwepha lowu hi nga wu pasisa lomu munisipi lowu lwaku ku i kodi ku dipositura ma nga mahanyela ya lomu munisipi ma nga leswi swi hanyisiwaka byona ka wonke ma munisipi ma ku hi leswi hi lava ku tirhisa byona lomu ka doroba ka hina ha swi tiva ku vanyingi va kona hikwalaha ka xilandi xa hina munhu ini leswaku loko a xaka ga mina gila hlewile laha kusuhani hi kona gidondzilivela ma ku nu a nungungulu a bibliya gawulaku a munhu i fambile lexi nga sala i moya a moya hambi wuhi kwihi hambi wuhi joni hambi wuhi kwihi a moya wa mufi wa mina wu ta ndzi landzelela wu ta ndzi vhikela kwihi ni kwihi lomu swi tonga ndzi hi kona.
1: U nge se ti u rhandzeka hi mahungu lawa hi ta va hi gemeta ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza mahungu ma lulamisekeetlela mukombisi Bonifacio novela a marabuduya eve koneleleni ka ta michini mangu khadi loko mahungu ma ta va ma ku fikeleli tindlela tinene ta u nge se ti ni londzovoto laha pelile a jajama.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 22 horas, Funzankur Gaza Ntiku, Elungulukan Kenta, Mafambela Manesta Ratwini.
2: Mwengisete wa shitichi leshu ndaro shwa Radio Mosambiki zongeni katiku hakulosa na iku zelenza kukuka nongo nongo siguransa rodoviara lana namutla ingata vula vula i sima la ma semaforo. Semaforo inga shitiru leshu shitiri suaka lomo shitaratwini akuva shulamesa ama famela ya tamova kasina shitiri siwa ima poisa le yakuela nakasi ni mavonelele ya shitaratu amurambe wa hina koka le sekula da muntla intivi etlelo poisa la kuvonela mafambela ya mimova ne vano lo mstratweni inga polisia de transit wa komando la mapoisa ka Gaza Claudio Masing. Claudio lipelile oyoyo
3: inkomo mando kuranga nga kulosa vayingiseti va Radio Moçambique xinyingi xifundzankulu Gaza lava siku rin'wana rin'wana va endlaku empfumavulu va kombisaka empatani maphorisa swin'we na vahangitiwi hikwalaho ka ku vonela timhaka tinghozi ta mimovha a nga ve ku va mafambele manene exitarateni na ku pumba ku fambisa mimovha na phosile byala leswi yo provhetela ku sala loko swi yingo kuma ku vulavula tema hi tihlokomhaka tinga tin'wana to hambanahambana hi rhandza ku atatiyena kambe eka vafambi va hlaya swin'wana va swi tiva mmoho loko hi vulavula loko ni ya mahlweni hi mihlokomhaka leyi ni vekeriwaka ya ku vulavula hi simafu loko hi vulavula hi simafu a rivoti sinali leyi nga kona estrateji ngopfungopfu swi humeka lomu ka ku batlana lomu ka ku ka makuzamento leswaku va xi kombekisa swa ku a mimovha leyi faneleke ku famba hi ya kona kumbe leyin'wani ya nyima ni vanhu loko va le ka varhi va chapela ku humesa sinali endawu a ntirho lowu simafu li nga na wona loko loko laha li vekiwaka kona i ku va li regulara a mafambele manene ya mimovha swin'we na ku na vanhu loko va lava ku chapela switarato hi ndlela yo lulama hikusa lona loo xirivoti li na a masinala magezi laya loko tlhaveka la ku tshuka li bala swa ku va a tlhelo li nga tlhaveka ka lona nompoti ku fambiwa lexi chiwaka sinal ya periko loko li tlhaveka verde yo tlhatlha leswaku va bodi ku fambiwa i swin'we ni ka vafambi va xitarato a nga vahangitiku loko li humesa ximunhwana xithombe xa munhu hi kota ku tshuka xi bala leswaku va a vanhu nompoti va chapela a xitarato kambe loko xi cinca xi nyimisa mimovha se xi pfulelaka ku famba vanhu laya bala kusaka vanhu podi se va chapela hi ndlela yo lulama
4: mi vulavulele hi magezi manharhu kambe mili ku ni gezi leri li chusaka ku vanhu va fanelaka ku va famba ni mimovha i nga gezi leri la lihlaza i nga verde inaka a verde loyi a tshamisi ku yini ku ve a tikomba swaku swoswi se a chusa vanhu swoswi se a chusa mimovha kusa mi vulavule ku magezi manharhu se a verde hi yeliwa mun'we a mahisa ku yini ku va a chusa a mimovha ni vanhu na hi li yeliwa mun'we
3: a loko a karhi a chusa a mimovha swin'we na vanhu a tlhavika verde a vanhu va famba kumbe mimovha yi famba kambe loko se a li para ku cinciwa a tlhelo leliya wa timeka se ku tlhaveka ya ku tshuka loko ku timeka verde ku khaveka yin'we ya laranja aleya laranja liya hi leyi yi balaka swa ku va kundzeni ku nika nkarhinyana hi ta cinca hi nghena ka tlhelo lin'wanyana ixongo ku tilulamisela enta loko ku khaveka a verde ku gama ku khaveka ya ku tshuka hiswaku a verde wa ta timeka a magezi hinkwawo lawa ya manharhu lawa manyiselana leswaku va a vanhu nompoti va tlhangana phakathi ni mimovha loko ku khaleka verde tinga gama timeka hi swaku verde wo thata ku gama ku khaleka ya ku chuka i bala ku anhlamusele yin'wanyana na yinawo a nga ku nyimisi se swi na a ku twanana hi tinharhu ka tona ama-artisanal letiya
4: hi swona kambe xivutiso yena a lakuta swaku ku ni ku hambana ka verde loyi a chuhisaka mimovha ni loyi a chuhisaka vanhu
3: a ku na ku hambana a mahambanele hileswaku va a verde va wu chuhisa a mimovha hi lweyi wa ku tlhavika ngi gezi le henhla leyi ku ve a verde wa ku chuhisa vanhu a hume ngi xithombe xa munhu xi balaku leswaku va laha se ha famba loko ku tlhavika a ya ku chuka ku huma xithombe xa munhu naswona vumajini a le xi tlhavika ku chuka a verde hi yelo wa mun'we a ku hambana ka kona hileswaku va loko a li para ku chapela vanhu a verde a humesa xithombe xa munhu xi tlhavika hi verde tsaka ku vanhu a va fambi loko xi timeka ku tlhavika xithombe xa ku chuka xi mbala leswaka vanhu nompoti va chapela xitarata
4: hi swona a yini a masimu afro kumbe marivoti ma vekiwa lomu ka mabanwa i nga makruzamento a nga vekiwi eka tindhawu tin'wana ta ku hambana ndleta
3: a nga vekiwa kambe a vekiwa ngopfungopfu laha ku hlanganaka a swipingela xitarata leswaku va a mimovha yi nyiselana loko yi vekiwa la timbaja ya xitarata laya loko a mimovha ya ku ta hi dyambu yin'wana yi ta hi vuxeni yi nga thangana la phakati laha se a rivoti kumbe timafu ni mahi leswaku va a mimovha yi nyiselana hikusa hinkwayo mimovha yi nga thangana laya se ku kumeka lwaku mun'wana na mun'wana a ku mina ni na prioridad ya ku va ni nga famba se kasi loko ku na a rivoti a nga simafu ni ta swi kota ku nyisesa ku swo swi kota nghena a movha ya mpela dyambu a swo swi yi ta nyima movha ya mpela dyambu ku ta nghena a movha ya vuxeni hi leswi a rivoti li vekiwaka lomu ka mabaka lomu ka ku thangana sitarati ngopfungopfu swona hileswaku va a mimovha tinki yi nga thangani phakati yi tiva a ku nyiselana
4: hi swona i tinghozi munhu ti nga endlekaka hikwalaho ka ku pfumala ka marivoti
3: hi ku pfumala ka marivoti i tinghozi tinyingi ti nga endlekaka hambi vanhu va nga chayisiwa timovha ti nga chayisana kwala xitaratini hikusa mun'wana na mun'wana loko a li karhi i ntiso hi ntiyiso mun'wana ni mun'wana muchayi wa movha wa swi tiva swaku sweswi mina a chance ya ku va ni nga nghena ni famba kambe hikuva a vachayeli va movha va nyimela ku gweliwa swa ku wena nyima wena famba a va swi koti ku va hi xivona va nga nyiselana se a tinghozi ti nga endlekanga hi ta ku va ku chayisana ka movha kwala phakati ka xitarato swin'we hambi vanhu van'wana ni van'wana va nga chayisiwa hikwalaho ka ku kala a ku nyiselana exitaratweni
4: hi swona minkarhi yo tala va kona vanhu va ku loko va tshuka va famba ni mpundzu leswiya akumalaka loko tixitaratwini a ku na movha yi nyingi kambe rivuti li tlhaveke ka ku tshuka li vula leswaku va nyima vona va donsa va ya phambeni va la ha kuma ku na mimovha ya donsa swi nga vanga nghozi leswo kumbe loko ku nga na mimovha leswiyana ku nga talanga vanhu nga vulavula hi mpundzu u nga donsa hambiloko rivuti ri tshukeni
3: a swi pfumeleliwi loko rivuti li palile li palile hambi ku nga timovha phambeni kumbe kwihi ni kwihi loko rivuti li pala hi swa ku va lipalile a rivoti i phoyisa la ku vonelela xitarata leswi ngo loko u phota enawu wa rivoti wa swi kota ku va loko u voniwa hi phoyisa kusuhi ni ku khatisa loko li za li pala li palile hambi wo kumeka lowu wexe xitaratweni li pala li palile a wu koti ku ndlula a ti li pfula se a ti a nghozi yi nga endleka ina hikusa minkarhi yin'wana yi ta pfala rivoti u ku a ku timovha si ku ve wa ta movha ku nga wu voni u ku wa nghena se muchayisana i nghozi yikulu ngopfu swinene leyi nga endlekaku hi mukhuva wunge hi lowo
4: hi swona a hi navela ku ve mi vula marito ya ku gama mayelana ni mintirho leyi ya ku yelana ni marivoti tidyondzo leti ti fanelaka ku ve ti dyondzisiwa hikwalaho ka ku tiva matirhiselo ya marivoti lomu a tindhawu ti kumekaka ka wona
3: Khanimam, hi ku hetelela lava kwa khensa na hi ta tiya swi ngo a marivoti timaphoyisa ya ku vonela switirato ma nga kona na wona eswitiratini xa ku va a mpfumawulo ku va ma ri kona i ku va hi tivhikela etinghozi ta mimovha leswaku va hi fambisa emimovha ya hina kumbe hi chapela switirato swa hina hi ndlela leyi yi lavekaka kumbe mithetho leswi kombelaka swona. Loko rivoti li karhi li tirha nkarhi yin'wana po ti kumela phoyisa li tirha ndhawu liya leswi ngo a loko ku za kumela phoyisa rivoti podi se li tluliwa hi phoyisa hikusa loko hi cuvuka hi henhlahenhla loko hi vulavula hi ngopfungopfu hi ku kula ka masinali hi nga hierarkia tsisa leswi ngo a phoyisa li phambeni ka masinali ku hinkwawo swi nga swi kota ku loko li fika la kun'wana rivoti li fika li nyima hambi ku chukile a phoyisa li nga koka ku a hi fambeni a hi fambeni hikusa nkarhi lowuya hi yena se a vonelelaka lexi ni nga lava ku kombela swona eka vacheri va mimovha swin'we na vafambi va switarati i ku va hi ya mahlweni hi hlonipha hi landza emthetho wa switarati leswi u hlayaka swona leswaku va hi herisa etinghozi ta mimovha tiki leli hi na antirhokulu wa Trigev Makwarta Edison ya General de Transito laha ku nga ta endleka ka mintirho yo hambanahambana ku tatiya evahanyi tiko mahimapalestra lomu tikerekeni na mabazara lomu switaratini kambe ngopfungopfu hi ta vulavula ni vacheri va mimovha swin'we na ma lava ma haku mamoto taxi lava famba hi mimondha va tekeka vanhu va nga na timfanelo hi ta dyondzisana mayelana vhiki lowu ku ta pfuxeliwa swibedhlele ka lava va nga tshama va sasira a tinghozi ta mimovha hi ta swi kota ku pfuneka hi ya pfuxelana na vona hi endla swin'wana swin'wana mintirho yo tala yi nga ta endliwa ka vhiki leli hikwalaho ka ntirho lowu hi nga na wona ntirho lowu u ta ve ni siku ra ku va a lansamenti wa wona ku sungula ku nyamuntlha mintirho hi nyamuntlha nkarhi wa 14
2: ivi hi mamahela lawa mi yingiseta ku rhandzeka hi ku fikiseleke nongonoko siku ra nsa rodoviaria hi ta tsaka mpela loko nongonoko lowu u ta va mi fikelele hi tindlela letinene tlhelo mi ta va mi londzovotile exaku karhi hi amukelani a ku salisa ka Rui Makaringi laha peleni.

0: Mayisela ku tshembeka hoyo hoyo ka nlongoloko lowu wa ku tlakusa vukona bya makhandza ya tiko. Tsundzuka hi tlangela 25 ka Ndzhati a vewa 1964 loko ku sungule nyimpi ya matlhari ku lankhululeko wa Mozambique. Kutani ke hi 25 ka Ndzhati wa 1964 vantshwa va miganga ku hambanahambana ya khale ka xifundzankulu Mozambique a va khukhumba va davula mananga masala matlhangana va lavetela vanghana vatirhisano vapangalati ni vaseketeli a ku va va kuma nkhululeko wa tiko xitshungu ni misava ya rona. Nyimpi leyi yi tekele 10 malembe kala vukolonyi bya vuputukezi byi pfumela ku endleleta tiko mandleni ya vinyi lava kusukela ka laho va nga veketa vutifumi ni ku lwela nhluvuko. Nkongometo lowu wu famba ku ya fika masikwana lawa hakunene murhangeli wa tiko a hlongomisaka mintirho swin'we ni ku hlohlotela vana tiko leswaku va hanya ni ku lwela ku khululeka ka vana tiko ngopfungopfu ka ta vukosi kutani independence economica. Xileswo nyamuntlha hi rhambile vakorhokeri vambirhi va hanyaka va tlhela va tirhela xuma ni vukosi bya swifundzankulu Gaza. Kaitano Valente i n'wamabindzu tlhelo a hlengela ka nhlangano wa van'wamabindzu ni vatirhisi va xuma xifundzankulu Gaza. Ku vi Rui George a tirhisana na vuhlayisi bya xuma kutani i kontabilista.
1: Loko hi lava ku ve ni atiko ra hina li cinca a xa ku sungula hi lexi hi khoma a misava ya hina hi yi tirha agricultura industrializada hi leswi hi lavaka swona i pilari lelikulu
2: isika
1: hi isika la tiko la ku loko hi swi kota ku khoma a wurimi hi bindzula hi tlhe hi bindzula para van'wanyani ha a independence economica ya hina yi nga ve ni se yi kula hi nga ta xava makhofu a Joni, hi nga ta xava ximati a Joni, hi nga ta teka hi tsheva makarapawu ya ku ta hi Angola, hinkwaswo hi ta swi kuma la misaveni ka hina. Intawu e precise ku veni hi teka a wurimi ku sungula xa ku sungula misaveni ka tiko a wurimi hi lowu li pfuxaka tiko.
3: Ka ku sungula a hi lwi ni agronomia, porque agronomia hi leyi kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba. Ya a loko hi kota ku hlula a ku kuma xa ku leswin'wana swi nga tata swi nga ti hlula ya loko hi kota ku kuma leswi nga tata swona hi ta kota ku pimisa swin'wana.
0: Mariam Ibrahim a khavutela marito ni mfumawulu kasi leri rito i Mario Martins a nga lulamisa a ta tlhela fambisa lowu nongonoko.

0: Ku sungula hi vutsile ka baba Kaitano Valenti lweyi a sunguleke a ku pfula bulu hi matimu ya tiko.
1: Loko hi tlhelela ndzhaku nyana ka masiku lawaya, ka veni majove na wona vesisinte 4 mi nga nghena malwa a ku veni tiko la hina li khululeka. Va swi kotile, khululekile hi 1975 hi vonile a bandera na li khwela liya henhla ku fika leli n'wanyana. Leswo swi hlaya leswaku a tiko i la hina. A swi nga gamiko lanu. Hayi ku gama ku loko se u kumina se nini independence hi liya se hinkwaswo u tshama xitulwini swi tata a swi ta xi kona xi taka u nga ximahanga a hi swi kotanga ku swi teka leswi swi ya phambeni a hi fanele ku veni leswi a nga swimaha president Samora ku sirhelela 75 a za ya fa a swi tsakisa hambi a seleri du país ka u bindzu ka hina varimi a swi laka gaza a hi lina swilo Mozambique lo. Ina hi nyikela mpungo na bijoni sawuya. Maxi, onafa hosi, aswilo swigama sweswi khohliwa yena kutsongonyana. Mina ni vulavulaka lweyi, ni nghenile mina a videni ka maloya, hi 79, ate 85. A kulwa ka hina ili kuveni hi vhikelela a tiko kuveni li nga dependeri hi matiko man'wanyana.
0: Hakunene. Loko hi mahlweni vutisile ka murhambiwa wa hina. Nsika ikulukumba akuva Mozambiki akuma a hlulelo leswaku ata huma ka vukhumbilebyi hi xenge xa tabinzu Kaitano a hlamulile hi ndlela leyi.
1: Loko hi lava ku veni atikula hina li cinca ku laveka ku veni a wu hosi la hina li chavisela a va hanyi tiko lweyi a nga tswaliwa a xikwalakwala. Na xikwalakwala ku ni mabindzu ya makulu swinene hi nga tekeni mabindzu lawa hi sungula hi ya nyikela vanhu va Nampula for example a ku rhanga hi vona va xikwalakwala va xurha ku rhanga hi vona va voniwa leswaku lava va xikwalakwala va bindzula ra ku veni va nga kombeli a power va nga kombeli a chukela va nga kombeli mpungo ka vanhu van'wanyana ko bo vonani va na swi na vona kona intawu namuntlha ya swi vona leswaku hi na van'wamabindzu for example ya swi lava ku veni hi teka tiko le phambeni pela hi nga hi dependeri hi Joni hi Zimbabwe hi kun'wanyana se hambi China swo swi ya dependera hi yona a mpunga wunene loko hi India mpunga ya kun'wana a yi wupfi maxi na hini a misava yo tsakisa yo nandzika yo fanele hi nga nayo hi nga swi koti ku maya leswi hi ta ku laveka ku veni a setori ya privado i nga van'wamabindzu na vona va ni matimba ya ku loko ku nghena munhu la kaya ka hina la hi kota ku lwa na ye hi phikizana hi mavonelo ya ntirho loko yena la ku maha a predo la doxandari na mina ni nga le maha ni nga mi lavanga yena hi la ni se hi nga ta swilo swa ku a dependencia ikonomika ka tiko la hina podi se hi li kota nyana na hi yivisa yini a ku rhula misaveni xa ku sungula lexo ku nga ta veni a independence ekonomika na ku nga rhulanga misaveni tingu veni ku rhula tingi u veni a ntiyiso leswaku a tiko la wena li tiyile ku hela lava makurupusawu puku na vona vulava va teka tiko liwa hi veni a maxititiso ya hina ya xitado ma ni ntamu wa ku tirha ku ni vanhu va nga veki valome ka ku tirha na va tirha eka kunene yi nga loko veni u teka sapatero bra endla pedrero a nga ta maha nchumu sapatero a ta famba ya rhunga swifambo swi ta lunga a pedrero a ta maha tiyindlu swi ta lunga hintawu lani na kona swa chotanyana la hintawu a independence ekonomika leyi hi lava ku veni president Chapo leswi a nga vulavula swo swaku a la ku maha a tiko la hina leli la ku veni hinkwavo va mozambikano va kuma bindzu la ku veni va ta hanya khwatsi hi leswi hi lwelaka swo nyamutlha
0: tani ku vula ka hina ku sunguleni ka ntlhamuxelo lowu bulu ri fikele Rui Jorge i muhlayisi wa xuma ka mabindzu ya vanhu vo tala yena a hlengerile a va a sungula hi mukhuva lowu
2: ku hi ta lwa ni independence ekonomika ku laveka mfumo i pfuna majove a pfuna majove i ku a va pfula tindlela ku va xava switirho swo tisa ja hi ndlela leyo na yi ngeli xone kuni tindhawu ti kalaka ku titirhisiwa. Vachonisa va Jehovha ku tshama ka ndhawu toleto ni ku va pfulela xihlovo ku va ta kota ku tirha. Ka ku sungula i nga va ku rima ni ku tsheva, hikusa leswi i swilo hi swi tivaka ni hanyaka hi swona siku ni siku. A loko yo kota ku pfuneka hi kuma xo swakuga, hi ta kota ku pimisa swin'wana. Ja u nge pimisi swa swikulu na u nge se sunguna ku hlula ku kudya swa siku ni siku. A loko u hanya lani mabayiri u ta vona swa ku mixu ni mixu hinkwavo vo cuvuka na swa ku hi ta kuma swa ku yini prahini. Ja a loko a hi kota ku hlula lani, a hi ta kota ku famba ka nivu lin'wana ya ku elomeni byi sungula ku pimisa swa ku epa. Hi ta lwa ni yini? Hi ta lwa ni tourism, hi ta lwa ni mineral town, hi ta lwa ni leswin'wana swi kumekaka lani a nivel province.
0: Kasi ke baba, hi wihi nhlengelo wa vantshwa va nyan'waka a ku va ku fikiwa ka nkhululeko lowu na va byekelela ka ta tidyondzo va nga landzaka toho ku va nhluvuko lowu wu humelela?
2: Ka nkameni ni nga ka wona mina na kholo xa ku a vantshwa va pfumela hinkwaswo. Vona hi xikombekiso a loko ku fika a nkama.

0: ta ku pimisa swin'wana ku ni u tshevi nkama ni nkama vona a va jovena va ya ka u tshevu manja a ku tsheva ka kona a hi leswiyani swa ku decide a province hinkwavo wo lwa ku kuma yo ya yitsongo pra siku lolelo bya loko u tshama Limpopo hi mukulu ku dya hi famba hi ndhawu ni ndhawu hi susa leswi nga ta swi kota ka province hinkwayo. Mina na kholwa swaku ku ni swinyingi porque swo swi khuluma hi twa hi ku khuluma a nivel de provincia ku ni arrest pesada ni xibuto ku ni lava va nga kuma maminero man'wana mas na yi nge se kula a nyimpi leyi ya ku kuma leswi swakudya yi nge fambi hi fanile swa ni swa nyin'wana na ku leswi hi swi tiva a hi seriwa hlula swona.
1: A ku va hi gimeta nhlavutelo lowu hi kombele ka Rui George leswaku a nga hi hlevela vonela rakwe mayelano ni laha ku nga ya khatlulaka koho xuma xa ku fambisa makungu yo fana ni lawa ma xuxiweke.
0: U vona leswi a mafundu ma ma kona na yi nge li khale ti swa ku ni laha fundu ya maregadio FDC mas a loko hi tshama hi vona swa ku ku encekini a xi voni mina ni vona swa ku u chusa majaku swi ku a loko mo famba kumbe joni mu xava kumbe mitrotoro kumbe qualquer material ya urimi tanani na xona mu nge ti hakela madirito nga va ku pfuna bya xa wu busy a nivel de district hi famba hi zona hi zona hi pfula mafurhu swa ku va kota ku regara ja a furu va nga ta pfuna nivel de district a vajovhi va ta hakele kutsongo a te uza furu u lomba district woloro kumbe local data
1: swa ringana munisi ra ku tshembeka hi rendzela ku va u khele xo karhi ka bulu ri vulavuleke hi tindlela leti yi nga landziwaku kasi ku va ku tekiwa nkhuleko ta vukosi bya tiko leswaku u ta tirhela vana va Mosambiki. Mariam Ibrahim a khavitele marito ni mpfumawulo Mari Martins a lombisile rito a jajama.

kufunga kempela ka Mr. PM ipadi mondlane awumala ashifunza sha ntjongweni khale ke ali shifunza sha kanchenchai nomuluka tanyela tikweni la Portugal malandza ka mintiri yakho ya mavoko kasi kukota kuhanya afikiselelikela I swear na bonga na kensa na funga ikusa hi wena u nga tsakisa mbilu yanga ku ngari khale ta va ka 23 horas laha u ka yi ta kuma marungula ya vusiku ndzeni ka xitiko xa dzongeni.

0: Mbiku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é um angalacaya cancari, um cima.
2: Banas terisco, 744 cardinal, cafon lawena, langalana, vangetengom, e culanza, o quer votar, o tsaracódigo, lalfimo, o navelaca, se o tsalamale, o gamo, o confirmara.
1: Logo, pasamini de queta laia, vangete outra delegação. Se o langa delegação limpa, lana lissimo lawena, lilumbacacona.
2: Ingi salami hanzo, emigvela enquaio. E tirimi em quatro.
3: Fim de 3 na 16 minutos, tá nego sempre isso aqui em Caruá, mas tinha um

hi ndlela leyi se ku vumbiweke Pretorado la Bechuanalandia. U vonele leyi la Gran Bretagne li sivele ku kumeka ka Afrika-Dzonga, hambileswi ku nga kala ku nga na matshamela manene ya ta xuma. Hi ku khupuka kumbe hi ku vonakala ka leswi chiweke nationalism ka matiko ya tikonkulu Afrika, Vatswana va vilelile a ku va ku helisiwa a vukoloni leli li nga fambisiwa ngopfu hi ntlawa wa apartheid. Murhangeri wa ku sungula wa tiko la Botswana a Visele Tshikama loyi a nga kumeka a li n'wana wa mfumo wa Bangwatu. Ndzhaku ka ku va a hetile tidyondzo takwe ta lisensiatura eka ta vululami le tikweni la Inglaterra, Visele Tshikama a chadile ni n'wana wa tiko la Gran Bretagne Ruth Williams. Hi ku chada kwakwe swi vonekile ingi yena a ni makungu leya ku va a ta kuma a ku fuma. Leswi swi endleke leswaku a tlheriseriwa atikweni lakwe hi lembe la 1956, ndzhaku ka ku va a vulile leswaku a nga ha lavi a ku va a landzelela timfanelo ta vukosi la yena. Hi leswi swi endleke ku va a vumba bandla lichiweke Partido Democratico do Botswana, leli swi nga koteka ku va loko ku ndlulile chume wa malembe a kumeka na a fuma a tikuleliya hikwalaho ka lona. Hambileswi a tikulelela Botswana li kumekaka na ndhawu ya yikulu ili amananga ku chiwaka Desert du Kalahari, a tiko leli li kumekile na lini nhluvuko ngopfu swinene laha li rhangelaka ta vuxavisi la nyama ya homu. A tiko leli li kumeka hi swiyenge swimbirhi swa swikulu leswi ka swona ku vonekaka a vuphalali likulu la nhluvuko.